0: bangata batho ba ba kreste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yona a e re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three fitlhela ka four ke tsona di
1: ke re ba se

0: kopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefo
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho yerwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane

0: e leng yona isopo ruri a tle a e foke e ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a ena tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatae ka kotlolokele boebjalo yona kgaitsedi yaka laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho o tlwa gore reng etsa bo borobong a godikela gore reng etsa bo lesome le metso e mmedi maileng a fitlha teana bjalo le bo DJ Sam Nambadi ori maphisi f ama ya lekgotla la gaso la gantatai go theowa gantle avane lesotho hotel and casino ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo odutseng o le gona teng mosebetsing wa go ka o fapakana ruri o kentse headset ya gago lebitso laka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Qwading ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo ebitsa ka gore ke Qwading Highlanders stadium ante tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpeng ga bomatswalo mo botenya ke buisang abjalo ke mokana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso ga e le morena gwabane theko ena ke morena wa thaba motlotle letsiela borraro ke le bofela rona basotho ka ona kgotso pula nala ke labohlano labohlano ke lala le shome kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hantle odima matsatsi a lekgolo mashome a robonga ka motso o le mong 191 ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a supileng ka metso e mene 174 a tenyane beke yona ke a mashome a mabedi ka metso e robonga pele selemo sena se ka sa kodumela a tenyane thuto yona ke ya sekete magolo a robong mashome a supile ka metso e mehlano 1975 e sale ke fihlile ha ntatae ke sebeletsa PCFM lenanong le monate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show ke moifo ona ke wa bana ba kgwale omonnate ba tla re bila o ya thabisa omonnate ba tla re ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotsi ba fela gore ha bo papa ke phate e ba mmaiyena o ya loya Judata Omunat Omunat Ebila o ya thabisa ntate wa Omunat A o bana ke utlile ka ka ke ntate city speedo ke utlile ka ke ntate city speedo ka mane ka kgobala e ja bohobe haeba taba tsa ka di lahle haeba ditaola tsa ka ha di a nlahle empa lentswe lona le ya tshwana ha le le siko e re ke tle ke etse Thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate mora le moya o halalelang ha o dumela ere amen. Re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wona e le wa difela nomorong tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 8 1 2 1 9 9 5 6 re futsela ka letsoho re ja ka lebese ho monate ebile o ya thabisa ho monate ke thabo fela ya sa thabanyena ha o ke ho rene moya wa modimo fela ho ke ho rene moya wa modimo fela ho se ke be ho rena moya o fe kapa o fe o rene moya wa modimo feela go bane ga tseba gore re se tshaba sa hai go bane ga tseba gore re mopo wa hai o ga se tshaba sa ka ke tla se tseba feela ka ho ratana e seng le rato lena la bontshwine ke a tsamaya banna le rato le kotsi le rato le ipatlelang a tsalona e seng a le rato la modimo ha o bone monna a ka batla go kena jolo ka nongwa ha mosadi e mong o ka batla go ikenela fela jolo ka nongwa mokoting ha mosadi e mong kapa mosadi a batla go ikenela jolo ka nongwa mokoting ha monna e mong ke le rato lena le ipatlelang a tsa lona. Amen.
1: Amen. I will give you the word that you are doing.
0: Bate inga banna ba ipetwe tsenga dinuwa nekotinya ya dita.

0: ha ke ntse ke tlaletsa tsinya lena banna ka bona go bua le hona ke bukudu ba hloho bo hai hona le batho ba kudianga ka dihloho nene mmetsho na le batho ba kudianga ka dihloho banna tente tsena di go thetse ka hare ka kwa e o tla bona le wena ga tsena tsona di ya tswela ka ntletse tsena tsona di go thetse ka hare Meka ke le lonya ya ka ho atla ho ga e khona na le bokulo bo bo mokulo bo ka hare. Amen. Dadie. Thank you ntate wa. Amen.
1: Amen. Mo ga tlo lo fa se se ga se bise le le pela ho tsamaya.

ha o ka bona ntwe ke yetsanga ka mona banna setulo sena sa monga ka ke sebelletse moga o tse ka ntshanyana ina ga le ntwe ke yetsang a le jo amen.

se ya re bua ka thabo re bua ka khotso e lenga le sia le o sega di abolosi ane nga batla o le bolaya bona le batho ba sebedisanga ke sega di abolosi ha ka batlanga ho jella thabo ya ha ba le isa le sia e so ba no go boi

Ace. Metse tse mashume a mararo re ka tsaona mo kokotlo ho renga ya gona ho rra. Ke a borraro. Ke na ha monate ka go tshebeletso e monate tshebeletso ye bitsitseng re ba ha o morena mo ka tamelanga ho mokana modimo wa ha o ka temana ka tesaleme ka mantse a thapelo.

0: Eba ha o morena.
1: Ba morena mabuli.
0: Ne mammupi.
1: Nili, nili moya. Botu ka ofela. Yo nehela tsona. Ba ha forena.
0: Eba ha o morena mme mammupi ra mabitsa wa le ka o.
1: Amen tate.
0: Morena mo di mama tsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya mme wa.
1: Nena be jalo mo.
0: Amen nne. Molomo wa ka o tla bolela phuluho ya hao re ba ha o morena mwana ditsela.

0: morena wa masithe amen ne se go bisa le ba ha o morena dithaba di ka suta marala a ka sisinya empa mo ha wa Jehova o keke wa tloa ho nna metsidi a le hanta te mo lopita
1: le ba ha o morena
0: masale

0: ke ba ha o morena masale ka mono ka ha molo mo ampi
1: amena ka tsala
0: morena mori mo matsiri tsore ga nyalo kgotsa ba ballele ba ntwe ya ha ontate amen nne e mong ha ralona ha thabile a bina di fela e mong ha le mahlomoleng a rapele morena mma mo ipone mo eketse re ba ha o morena
2: ka ba ha o go
0: me chicha
2: o ka bua wa se tsa di tsawa a o tsala ga tlo tsala le se ke mo mo mo holo ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena me chicha pela tsweu
2: a re na ga tsala
0: morena mo di mama tsiri tsola kganya le kgotsa ba ballele ba ntlweno nne
2: ka o tsala tsala re na mo kwena
0: bolelanang a ditshito tsa lona letleletse be go fola re ba ga o morena morena a na le diabereya re ba ga o morena a o boteng mope re ba ga o morena a o boteng mope difalakane amen nneso ha ho khotso e boloketsenya ba bolotsana re ba ha o morena ramwane wa khuberu le kotulo le ditopitopi e ka sitana le tshwanang ntate wa ngwana ditsela ntate monete re ba ha o morena
3: re ba ha o morena
0: nganeso
3: ya ta o ntse ya ya ha bo le go tsena tso e ka ke tso tso le tsi re ba ha o morena
0: re ba ha o morena a o tsili
3: ka go se tswa
0: morena mo di mama tsi di sola ka nyalo go tswa ba ba lele ba ntwe a ho nneso
3: no no we ba le ba
0: amen nna ruri le hlohonolo le mohaudi ntse dintatela ka ditshiwi tsa go phela waka ke ba ha o morena

0: rebaha o morena
1: rebaha o morena ikwanje so se papa no mo tlhoba mogolo o go ntse ke ba tsama la ha ba tlile go ba tsisa a o tsena na monyane ka hadi
0: amen ngwanis

0: o morena
1: re ba ha o morena
0: sa khom
1: ya tshikande mena o tla wela teng ne le jwa le tla boela go di maya le theta e ba ha o morena
0: re ba ha o morena sa khom o mo kiritla
1: ka mmasepodi ngwaneso
0: amen in neso
1: amen ne go

0: mo ke tsamayanga ho lahle ba bangata empa nna ya ntsamaisanga ke Jesu ke mongatsela. Metsidi a le hanta te molopita. Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Mo gala ba sisi. Mohala ona wa hao e be se ka ka ka o tshwatla mabotlolo. Tsela pele nna ke kutlwe.
1: Ke
0: ba ho morena morena masisi. Banna le ha mohala ona wa hao e ka ka go tshwatla dintho tse ngate empa ke ya le bowannesu gore e be o tswa molata e ba hao morena modimo o re thusitse go fihlela mona re ba hao morena qwatsaneng a le qwatsaneng.

0: e ba ha o morena
1: wa ba ga ga ding
0: a buti mope
1: a le ba ba go ya mo di a le tsela tsi mo gara go le go ba ba ga ga ba ha o morena ding
0: ke ba ha o morena a buti mope di falakana
1: a me le go lwala
0: amen.

0: e ba haw mo rena
1: e ba haw mo re
0: mo peme
1: dira le ntate ho bua le ene mo le mo ho monate mo nya ka ho ba haw mo
0: re ba haw mo rena o hlatsisitsweng a tsa ona ka

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yeo re fumanang a bukenya ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume le metso e mehlano. Ao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo. Bantu dielwa sebopinya sa mollo. Ke la bohlano letsatsing la bohlano ke la le shome. Kgwedi yona ke ya bosupa selemo ke sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng. Re kotsometse hantle hodima matsatsi a lekgolo. Mashume arubunga kamutsu ulimung 191. Kebo pagiwa uhitalete fela mazaziane ale hulu. Mashume asupilinga kamutsu emine 174. Akinyane beke ye tufiti ngabu neti kebeke ya mashume amabedi arubilinga munwana ulimunga. Beke ngayabu 29. Opo ula uka selemo se tswa bualo ke dibeke tsane tse mashume a mahlano ka metso e mmedi. Pele selemo sena se ka sa kodumela ga se diketsa mo ne ntse re diketsa tse dingwana teng. Bo 2025, bo 2024, bo 2023, bo 2022, bo 2021, bo 2020, bo 2019, bo teuwa. Akinyane tuto yona ke a sekete makgolo a robonga ka mashume a supileng a metso e mehlano 1975. Ho setse fela mananeo a mashume a mabedi ka metso e mehlano. Ho setse fela 25 ya mananeo pele ke kwala 2000 ke ya matsatsing. Nke kilo khamo ya kere ke sebeditse ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mokana modimo jolo ka haile thapelo senotlolo sa le hodimo thapelo bulibuli bulane ka itsa ka yetsa ha monna te thapelo anna ka qetella dipuo tsa ka ka bua dipuo tse monate dipuo tsa manyoloi ka refela

tshaba ka o fela wa rona hey ba mashume a mabedi ka motso o robile nga monno o le mong 29 amens 29 amens

0: lerokwe
1: mali bonkwe
0: e gamalako
1: ke ntse tsa mai ke ne tsa ke mo tsa ke tsogwe
0: ei
1: ntso se wan
0: mm
1: ayo ke tla ta mangkhane nna
0: o tshwalo
1: e ko kapasa le o thile ho hlomela ha o fola o bo go meti
0: mangkhane
1: mangkhane
0: mm
1: Eh, also Alexander and I got good.
0: Manghan. Manghan. Worry, what did Alexander and Manghan I got good? Ke ne ke tshwara re ke re ska tlo o na le batho bana ba nan le bothata ba hlo bo tla bona hore motho eno o na le bothata ba hlo hore wa le lekisana le mangkhane ka tlung
1: ba e le bona ka tsela e phukele ke go etsa bona ka go le go la ha ga a ga tlas lo bu
0: Ja le nahana hantsa a itsenyetsa a tshwata ditlopu a ba tshwata le di television o ka tloella mangga o na le batho ba nang le bothata ba hlo bo tla bona gore tente tsela di rothetse ka gare ka nnete ya modimo o tshwala le ntho e ke e bone ngwe seng ona ke ga kho a mona ke dutlase mo a mona ke
1: dutlaeeeisana
0: le mmankgane o ka tlela mmankgane wa okeeletse o itshenyeditse le o itshenyetse e a ga bona bothata ba tlho botimo I could.
1: Yeah,
0: I want to know who needs. I could.
1: Next door.
0: Ha ga la tlo bua ka mahaisa.
1: Ma tshwara ga utlwa ka ga mo ka le tsikitsane sa batla ha bo soko ha o simana na mo nyane ha dile so go ke sa go mo motšeletla ka ma mga lamang ipon ng mga kumulong hati ko sa lisikisan, kwa-tani ka lisikisan, mga na Francis Tibelon, si Gassipi, sila sa kabila, sila po sabuti, mukheme kwa din, mga na masapon, ofisa maskodi, abarin, kera mahaw, sabila masuma makakami siya, sabila, may ohala mo sa isa, ito man na sabi masuma manami siya, maybe,
0: Tela kwa tsane mono na le mogena mmamo ipone moeketse go utlwa mo bitsitse.
1: Ke mo bitsitse ya le tsikitsane.
0: Ya le kalo mane e tla sa masale mane ke mogena ma.
1: Tla sa masale.
0: Mm.
1: Kalo nyi sengwe kalo
0: nkani. Eh ya ke kalo mane ke mme mmamo pega mabitsa thethewa.
1: Ke mmamo pega mabitsa.
0: Eh thewa.
1: Mala ditsela.
0: Thewa.
1: That day, so good of us, come on, Magana, my sister, but I saw my salad to Magana Mangi for no more pity.
0: Oh, go on, it's a mat, go on, it's a matros.
1: It's
0: a night.
1: That day, we're going to have a fun again. It's a little.
0: O kana ba tsela
1: le ha bo bona ka o tsela ke re eh ya ba teng ka mona ka mona ka ga meng ka mona
0: o kana ba tsela ba bang
1: eh
0: o tsela
1: o le le ke ke ya ba tsela ke memmi
0: o tsela bana ba bo
1: bana ba ha wena ka lape
0: eh o kene ke tshwara ke gana ha tsela bana ba ha yena
1: a ga wa o kuri ntete le bo tlo ke re o sa itse le mo ka o kere tele mo sa o itse ba mo
0: ai ko
1: o tsema sane
0: ai ko ke ne ke mametse tsedingatsa diale moya letsatsing la maobane metsedingatsa diale moya sibuiseneng a sibua mono sege nakeng tate ke ntate methuto yena ya bana bana ba senga ho thuba se ke ba shapua sekolo mmane na ke le ntate ke la ka ya ho tichega e gutang ngwana yena wa ka ka mobetsa hore he ntate khalemela ngwana yena wa ka ha o lokela ya ho o mo shape ho tla tshwara nna kobe aga ha o lokela ho go mo shape o le tichege shapa ngwana eno go bana go ne go hudisitswe ge shapua ke ka hona ge le ntjena ha ba go thata bo le teng ho tla tshwara nna wa ukwa bana tawe re kore wa ukwa ntate kore itsa ke mamametse ka ukwa monna kore ka ukwa monna kore motho a bua ntaba tsa tse hlakileng ha o thikhagatha empa ho thishapa jolo ka bibele ya ka le ya hao intse boletse go bohlanya bo qamelletswe ngwaneng mme bohlanya bona bo ka gona bontshwe ka thupa bohlanya ke ntwe tlameletseng ngwaneng mme bohlanya bona bo ka gona bontshe ka thupa taba yena e ya ga ena hona le ditaba mona tsentseng di hlaella marandrang mo taba di tsentseng di hlaella marandrang mona tsengata tse tumeng mo ga ngona mo teng mohwebi e monga ya tseba halanga ka mona ka tiatianeng ebile a ile motjha ka mona ka tiatianeng ho bonalang e kae ka go ona le dikgohlano le e mong yo thungudula kae kae bona hentsane tse o dimo kwa yo thungudula kae kae na hentse o dimo kwana yo thung ke setswakisa meriana ke maoba mona ha mohwebi eno a hlaelwa ke kotsi ka pa a amea kotsinya ya koloi ka mona ka hafa go ka mona ka bo hafa go ka mona ka ka bo maqhaka ka mona na hwelela kwa ke ma o ba mona ha ne ya go tsinye bya le setswakisane sa meriana ha se hla kwa na se re hey hwelela o nantso lwana di ntwa tsa di Facebook hwelela o lwana di ntwa tsa di Facebook o ka mpa lwana ntwa e live otherwise o tla le mala o tlo le mala a re ke a tseba go tlo khutla o nka rabe a re ke a tseba go tlo khutla o nka rabe o so yentse jwa lo gatiso eno ya setshwantsho se e bidikilo wa mme o ile a khutla mo a gaba ka nnete mo hebi yeno ka mono ka tia tia ne ya ne ha khutla kwa na mane ma le ngwana teng a bontsha fela ga wa tsiba ku go le kotsi yeno ya kolo yeno ye o etsa letse le kotsi yeno ya kolo ye o etsa letse na go etlang e ke ke be a hlwetse yo fusa hebana na go etlang e ke ke be a fusa a khutla ka mane ka tia tia ne a gae o ntse o bua ditabatso sa ditsebeng o bua ditabatso sa ditsebeng ho hang theo wa mono mo le ngwana teng ana henyene o le ngwana teng o tlele sotho mona jwale ke tlo tla go ntsha thokolosi yena ka thupa a ke theo wa mono mo le ngwana teng o tlele sotho mona jwale ke tlo ntsha thokolosi yena ka thupa ke ditaba tsentseng a di hlaella marangrang mo ke ditaba tsentseng di hlaella taba yena e kwalla kae taba yena e kwalla fela mo utlwalanye ka setswakise na sa meriana ke a setso ke a setso bjale o sa dula na hentsane tse odimo kwana ona hentsane tse odimo kwana empa ke setswakisa meriana ke mosotho ona ile a hlaha leboteng la hae marangrang mona bjale a hlaha a sa apaga ka tsela e nepaetseng a hlahisitse dikarolo tse dinge tsa mmele wa hae mme a bontsha gore nna ke dilemo di mashome a mane mme a ke dilemo di mashome a mane tje le a bona mmele wa ka o ntse o feleletse hantle jalo o tlaisitse dikarolo tse dingwe tsa mmele wa bona go mmele wa ka o ntse o tlaile yane jale ka mane ka tiatia leng a motšhayane are a e ka nnete motho wa boleng ba gago ga a lokele gore e be a ka nna a tlaisa ditho tsena le ga e ba bua ditaba tsa botlhokwa a bua ditaba tse monate tsena empa molemong wa itlhonepha ditho tsa mmele tsona ditena di tlaelang ka nnete ya ba e se thagoile ona mo ke ha se thagwile dikabanga tseno tsa bona wena o le momamedi lapeng mono ku wena ya tlango a hlola hore na ya nepaetseng go feng ya nepaetseng a ke ya hlaileng a beile dithotsa ga etsa mmeli marangrang a bolela ka mogwale di le modima shume a mane ka teng a tlaileng ka teng a ntseng a le hantle ka teng kapa ya fositseng ke yeo ya mogalemelang ke wena o momamedi o so o tla etsa ka hlolo ya hao hona le batho ba nang le gore boetla ga o mo shebile o bone hantle gore a tseba o apere hantle le o hlapa e ka nna ba o hlapile hantle le ha e ba o hlapile fela ka nnete e ka go hona le kamore ye nngwe e sa fielwang ka nnete hona le kamore ye nngwe o tla e bona mona e ka go hona le kamore nngwe e sa fielwang gore tente tsena di gothela ka hare ka tente tsena di ka hare ha di loketse be di ka ntle wa di bona gore ha o no tla ga ka nnete mona bothata boti empa tente tsena di ka hare ka kwa wena ke wena ya satlaetsa ka hlolo ditabeng tseno tsohle ka ofela tsentseng di etsa mme wa tsiba maganga mona le ha o batla content ye la o batla content empa we le ka nnete content e senye ba tlua mogaung ona a tshe bana tshebanna gore le account ile ya hao le ha fono fono ile ya hao le ha airtime ile ya hao jwale motho e mongare o ntse o di rata ke mogona o tla nno o nno di bele ka ga fono ya ka pa o nno buya ka tswana a se lo bane ke re ya di rata se lo bane ke di rata se lo bane ke re ya di rata empa boitlhonepho ke ntho ya pele we go boitlhompho wa tswa ke ntho ya pele mmele ke teng pele e re re hatele pele bane ke la bohlano letsatsing lena le batowa la tshosane lona le lebaka mane ka thabatšhitša ga tshweu thabatšhitša ga tshweu ga tshwene thabatšhitša ga tshwene not ga tshweu ga tshwene thabatšhitša ga tshwene tsatsingela sonta ha horenga ya le shumele metswe medi ha e fitile ka metso tse mashume a mararo ke kopano e kwetsing ke kopano e kwetsing la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofebe se le fihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka bontate o le ba hae ka lesotho skantani yene ka pa honner wa tsiba ke nka skantani yene ke la magele ha ke nkile skantani yene ke la mashudu empa ha ke ile ka tshwara honner ke la magele ka pa machinko skantani yene ka pa honner jwala magapo a tsiba o fapakana le mokokotlo ke la bohlano le tsatsing lena magashi ya nwa moriana ke wena ya tla ngontaola a go ntaole ngaka nna ke bona a go ntao a go ntaole ngaka magapo a tsiba o fapakana le mokokotlo o monate Yela, ntate Rimpho. Yela, le wala.
2: Ah, o go tla ka o nne wa nanta.
0: O a kenge ho nne re ke le magele le machinko.
2: Ha jaan.
0: Moholwane wa ka.
2: Ka la nedi.
0: Ke le gwe chichanyana la motse wa matedidi. Ke le gwe le tsata le hlotseng a di ha moge le di chisile. Ke kgwele e thata e ke kenya gaoa ha bobebe.

0: metsotsonyana e mmedi fela ke fapoele ka mona ke nyolowa ke se ke nkile bualo ditlhoo tsa ditaba tsa dipapadi godima PC FM
1: Selemela sports updates.
0: A re tshebe fela dihlotsa ditaba tsa dipapadi hore na o senga wa letsatsi selemela na se re fuparaletse eng. Re ntse re nka mahlo a rona re a lahlela ka mane ka dipapading ya tsona tsane tsa mohope wa lefatshe. Motenga dipapadi o so kapa dihlopha kapa dinaha ho so ngwesetse tsona tsane tse borobedi dikeneng a bjale dikwata finaleng ya mane. Motenga letsatsing la maobane re ileng ra bona jwalo naha ya France e nkana jwalo le naha yane ya Morocco. Se kapang sethibathibane sa Morocco banna ai soka se kapang a sethibathibane sa Morocco ke moteng a naga yeno ya Morocco ileng yatle ya jalo he go feta jalo go naga yeno ya France ka dintlha tse tharo go tsepedi e tla iphumana re ikentse jang di ntse di fokotseya letsatsi le letsatsi e ka re mathe ka lebelo le potlakileng gobane ke batla go kena ka mane ka Malaysia. A ke kena ka mane ka Malaysia ke bua bualo ka mane ka Limkom Queen. A ke kena ka mono ka Limkom Queen. Ka mono ka Malaysia ditaba diteng a tsentseng a di hlaella ka mono. Sehlopha sa Limkom Queen se phatlala ditse bualo. Dibapadi tsa sona tse tlanga ho lwana ntwa yena ya 2026-2027 ka bona. Se tlanga ho lwana jwalo ntwa yena ya 2026-2027 ne kabo ne a ntse o thula o ba sheba ka hare ho bona ka mono wa bona hore ho aga ho aga mabuti potlwane ka hare ho sona mono ho so ho khala bjalo mabuti potlwane ke ditaba tsentseng a di hlaella ha ho lojwanga ha o ntse o sheba sidika dikwenga sena sa dipapadi ka mogho ditaba tsena di ntseng a di tsamaya ka tee. A o ntse o sheba ditaba tsena ka mogho di ntseng a di tsamaya ka teng.

limkosi mo ke mathela nga hona teng hona le ditaba mona tse hlaileng ka hore mokwetlisi wa dithiba thibane se hlophinga sane sa LMPS se di phehlo selai ke emong yo se hlopha sa LMPS se mo beletseng a ka thuko mme o tla hopola go se di phehlo ha re sheba bokwetlisi ba hae o ile a hlahisa mohlankana ya mokalo ka se sekgwane moerane o tla mo hopola France e jele moroko ke tshwabalo ke re France e jele moroko ka dintlha tse pedi tse ko kobileng ke Mpape ka dintlha tse pedi tsane tsa Mpape se diphehlo ka hare ho sehlopha sa LMPS o ile a hlahisa dibapadi tse kang a bo sekgwane moerane yeo a elang a ba tloha ka hare ho naha ya Lesotho a leba naheng yane ya Afrika Borwa mo teng a ileng a bapalla jwalo sehlopha seno sa Obid College ebile a ntse a le ka hare ho sehlopha sa naha e leng a dikwena ka morago mono gore e be o ile a tsamaya se sekgwane moerane se diphehlo o ile a hlahisa sethibathibane se bitswang a ka gore ke Nthebe Majoro Nthebe Majoro o ile a bapala ka ena kapa LMPS ile ya bapala ka ena mo teng a ileng a ba boela a hapa jalo mohope wane wa People's Cup a bapala ka sethibathibane se a boetse a hlahisa mohlankana wa sethibathibane ya bitswang a ka gore ke Katleho Motšhesane. Katleho Motšhesane tse ntseng a di hlahella kore o ile a bapala jalo dipapadi tsa gae empa he ka go tsona a tswa jalo a na le 10 clean sheets selemong a sa dipapadi sa 2025 to 2026. Ke tlo matha ke lebe ka mane ka ho se diphehlo. Ke tlo matha ke lebe ho se diphehlo. Ge ke go utlwe fela nalane ya hae. Tshebetso ya hae hore na tshebetso ya hae na. Ha e sa le a fihlile ka ha go se tlhopha seno sa ele. Tshebetso ya hae ke efe ho fihletse ha jwale. Ka bona dintho tsa ka di batla ho nketsa dintho tse ding ya tse ke sa di tsebeng ka mona haholo jwang dintho tsena re itse di ka tsela le mokgwa mofuta o tjena ke batla ho tswa le mona ke etse so e le hore dintho tsena e bonnete e jwang jale ke ipotsa fela gore na skipane empa e re keye ke tle ke bone e re keye ke tle ke bone bona e gaowa jena banna ke ipotsa fela gore na se diphehlo se diphehlo aiko

0: ka mosokola se diphelo
1: se
0: banna ka moso se waka
2: hello
0: hey ka sokola ntate ka tswale ka nkina ka tswale ka nkina ba ka nkane ya ba ditaba tsa teng a dinepa hale ka qeteletse bile ke tlile le subeng lona lena hai
2: oh good
0: ka tedi phetho khale ma

0: moya pina ye e tle tswa go lo ntate diphetho ya ntate diphetho
1: a bona le diphetho
0: o ntate diphetho sa diphetho a go dumedise ba so thu sengwa letsatsi ntate go wela ditabeng tsa gone ntate
1: a sa mo ba le ba sentse ke ke re di le di se ba le di ha ntate le ba so go se mo wa le zimana ha ntate
0: ke a leboa se wa ka ke se ile ka aletsa ka gothaso otlo ntate ke u bitsa tsena o senya wa letsatsi ge ke go utlwe go ba a re ntse re tsa ma di corridor mona p avani mona ge se re tiana le pampiri ke yena e reng se di phetlo ke e monga ka hare ho technical team ya se hlopa sa LMPS ya beletsweng ka thuko ho jwalo
1: What's here?
0: Hey, banna, a ke tsebe hore na taba ena
1: 2019
0: ho fitletse hana jwale ho fitletse ha jwale re a tseba se diphetho hore we ile wa kwetlisa dithiba thibane tse mmalwa ka go se tlhopa seno sa LMPS ha holo ge ka ga sheba se thiba thibane se kanga se mo errane yani ya seng a le ka mane ka Obit College ho jwa lo kwena yani nga mo kwetlisa ho fikeletse ya fitla se tlhopeng seo se ka mo
1: I wonder what I think that big Tavana, thanks, Samaran, is I sent to the map. You are the high boy in your pool. I will keep you back as I said. Hurry,
0: A bitse tso jwalo ka hare ho se hlopha se se holo sana tla sa bokwetlisi ba hao wile a sia se geo ka hago LMPS me ka go LMPS hwa hla se thiba thibane se bitswanga nthe ngopotse
1: oh na this one ma ga rona se tsama ding tsama mago
0: in tele majogo yes
1: nda de di sa ma go tlo go lenda di ka tlo mo tsisa le yena a tsala ka tsinya ke se le di le bona batho ba rona go hle ya ka mo le MTS ke se le tsala ba bona ba nna ba tsisa le bona ba nna ba ba se ba ba le ba nna ba ka di mo tsala di se di le MTS se mo tlo ga 2019 ke se le tsi mao ba kala bo be di 2026 je sa go go nya na go tsela empa se se ntse a go fitile ke a hoba la di bisa ma go dogo na la ka ka ha fa ka go ba o se le zaliana bo go di si ya ba o ke na mo sala di tsone di tsa si se le tsena se ga ba mo fa
0: Nthebe majogo tla sa bokwetlisi ba hao se gwane moegane ya sa le siko We ile a sebetsa bua Nthebe majogo.
1: We
0: phihlelo go bona hala e hle ene ele bo bona hala ngore mokwetlisi wa bona ge ka ga bua ka wena o na le boiphihlelo ntate waka ka moga o re nthebe majogo o nno o sebetse le yena o ile wa sebetsa jwalo le o ntse o sebetsa le ka tlo mo tshisana
1: e ya ba dimela le ga ke ntse ke tshwenya ba nna ba la tshwenya le bona mmo mm ke se mpae le go gashara na ha ke ntse re sebetsa
0: na ke manga teng ke manga a teng di planning ke manga siko
1: na ke manga le tshwaya ba eng gashara
0: Me tshebetso ya hao le LMPS mona di papadi nya mokotisong bona ba di thiba thibane e bile jwa
1: a se hola ke yone nda di unzu mo mpotsa ka yona ke yone mo fela nda thaona yo mo ke yone yo fela ka mme
0: ho sebetsa le ne le sebetsa hantle ho hlabo holonga ho thewela tlase ka pa mathatana ntsa le tenga mona le mane jolo ka e ka nna go tswa ile maoto mabedi
1: a se tsa le biale ja ba ka mo sebetsi di tla ba ka nete ha ho na bo ka bang ka re se sebetsa hampe o hang hang le ba go tsi mo hlebo se se ntla sa bona so be se la sa isu le bona ha ke belele mo ga le mo ga ke ga ka la ka tshebetso ya ka ja ka hola le hana dira ma habi ba ka bitsa shompa nga ho so be se la sa ka se sa ga tanga pele o xia bo e di bo ko di di bo ke ka ba se sprint ka sa la ka ba sa ne le ke di ya ka so kan e ka I don't know how to check it. Ke bela ya hore bimbak executive committee na in chairman PSFC ile ala ka tsa ke bona na ka fa ba ba mmenya tla jwa nda ke ba tlo bela ya jwa o ke ka fa ba mmenya ka because ka ne ta ke na fela le ha ke so bitse fela lo go gale mero go tswe ke se bitse ha mpe ka po ka ne te ke fela go yo a tsatsi ke get a step down e tshimeng ya ile e kholo so ga ne te ke bela ya go bona ba batla go se ke ntsebetso ba batla ba fa ba bantsha ntse di tsela ga ke ntse ya bela e go ba ka ne dawana ba ka le leng ka ganke le fuwe ha le yo ka ne dilo
0: maikutlo a ha ho tloa hana jwa le ho ya pele ka papadi ya bolo ya maoto re tla o bona o ba siko ho hanga go papadi ya bolo ya maoto ka pa o ntse o tla ba teng ka go papadi ya bolo ya maoto
1: hey ga di bula papa di a bola maoto a se ntwe motho a gona le o a fela ntse a phela ga ke kwa o bone ke se papa di se ke mo botlisi e le o ha ke pa bo botlisi mo tlo mo di le motse seng ke sa gona o kwetlisa ke bela la go ke tla ba le jeng ka pa ke tla ba supportaga e le o ba ha na bo ba di o ke tla ba mo ta ma yisi mo tlo mo di ke go tsa mo sitse ka nnete ha go
0: a go renge ke rekise fela mona a go renge ke rekise mona ke tla khutlela wena ga qetela ditaba tsena tsa go ke re ke rekise fela mo sotho wa eso ke tla khutlela ho yena sewa ka ke tshwara masego ka letsoho ke atla.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: PCFM, lidimwetsi tsang khone go du maseru le rive le botlhabothe. Dia mema pitiking etla bakala 2 pato 2026 Mabatana High School. Dihlopha tsohle dia mema. Toho o tona tifelwa ke letsatsi le tletse mino le metjiko. Dibidi tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane. Re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi. Di seba mothepu ha MC etla ba batela. Hala la ba sadie. Re apara live ke khabisa pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha ikwa cash ele 28146. Bonne pitiki. O se ke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!

0: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair. Kala mane ba wa dintlhagolo di satla. Thea tsebe.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Hey! Network ina man. Network ina man. Ke a qetela le se wa ka. Ke a qetela le se diphetho. Se diphetho.
3: Ntate Bulane.
2: Ntate a re qetele ntate wa ka. Hey tsatsine na re tsoma ka ntja yengwe re sa tsire. E re sa etlwaela ntje lempa he. Mosebetsi wa no tla tswela pele. Ntate ha ile mona ho so o le ka thuko ho papa di yena ya bolo ya maoto mola etsa wa hao o mogutshwane fela ho se tlhopa sa LMPS
3: sa di buya ka nnete ha ke ka thuko ho bolo ya maoto ke ka thuko
2: ho se tlhopa ho se tlhopa e seng bolo ya maoto wa ka
3: yanda ba ga na ta mo di ka nnete ke ho fela ho bona
2: Leihlo lona ke leihlo go bone ba ileng ba o bona ka ntle ka mona gore na o itshebetso ya ha ona ile ya ba ka tsela le mogwa mofuta ofeng mme go lakaletsa ka tle o ntate pele ya pele
3: ke itebetso ya holo hlamohlang ka mogala ke itebetso ya go nna ka tlhalosa tsa mo ate ntate
2: thank you se waka
3: thank you ntate
2: ke se ya diphetho ke mokwetlisi wa mehlenga wa dithibathibane ka ha go se tlhopha sa LMPS o se ya le ka thuko utlwile gore o ile a ba teng a bokwetlisong ya Segwane Moerane a ba teng kwetlisong ya Nthebe Majoro ya ileng a fumana jwalo he gau ka ha thewa ka mane ka mantshwenyane ka mane

0: dipapadi nya tsona tsenono tsa mohope wono wa People's Cup ka selemo seo ha bana ba bapala jwalo le sehlopha seo sa matlama me o ile a ba teng a selemong sena se fetileng kwetlisong ya mohlankana ya mokalo ka Katleho Motšhisane ya o ileng a sebetsa le yena jalo e le sethibathibane a sebetsa jalo le yena Nthebe Majogo le ba bang ka go setlhopha seno sa LMPS empa tse hlahelletseng kapa tse usong o di utlwile ke tseno tsa gore bonnete gana jalo o beeletswe ka thoko. Jolo ka ha se ya boletse mohlompe bokwetlisi kapa bokamedi ba setlhopha seno sa LMPS buile ba hlokomela gore a tshe ka nnete ka go se ya sebeditse nako e telele e ka go sana le dilemo tse telele ka ga go LMPS e senna e suthelana ke ka mogo ena a renya o bona eka ke ka teng empa ge le ka ntle ka mona ge sa thotse ge e shebile taba ena ge le ka ntle ka mona ge sa thotse ge e shebile gere a tshopekile se diphehlo a o pekile se diphehlo
1: Amen.

0: Selemela weather forecast.
1: A re se ba fela tsena tsa boemo ba le hodimo go na tsona di hlalositswe jwang ho hlamane le Soto Meteorological Services Thotamodi. Le hodimo le hlakile ho abata ho isa ho bata ha holo ho seng hona. Moya o ka foka o le bobebe. Ho ka lebello hore le hlake boholo ba dibaka ho be maharenga ho isa ho phola. Empa ho bate dibakeng tse dinga ka malutinya motsiare. Moya o ka lebello foka o le bobebe le maharenga ho hlaha. Bophirima a ke se ba fela di temperature ga go na tsona di tla ema jwanga di temperature ga di tla ema pakeng tsa tse supileng le le shumelenang le motso o robileng a monno o le mong Oxbow ke yone e tla ba ka class ka 7 degrees Celsius a thinyane maseru ha bo matlama yona e tla tsora malavalo ka 19 degrees Celsius ke ka mogobo emo ba le hodimo bo hlalositsweng a ka teng bakeng sa le tsiya re lena e entseng a jwalo ke morena go di ma PCFM ya le go tlala gasola hantatai o thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ke tlo mathaka lebelo le potlakileng a fela ge tleke re shebe ditsebisong tsane tsa sepolisa ka hare ho naha ena ya lesotho hore na bona na o senga ho wa letsatsi na le entsenya ke morena na ditsebiso tsa bona na di eme ka tsela le mogwa mofuta o feng ho senga hona wa letsatsi le entsenya jwalo ke morena ke ha ufinyane mona ha sepolisa letsatsi nge la maobane sine se tsebisa fela ka mapolesa a lelekilweng mo sebetsing o tla ukwa ho hla ditaba tsengata na sepolesa na ba ke ba tibelwe ha ba ntse ditlolo tsa molao tji na mapolesa ke mathu ba tibelwang ha ba ntse ditlolo tsa molao ke bana ba tibetse ha ba ntse ditlolo tsa molao ere ke o fe rena ofisi ya sepolesa na yona na e bu di beile jwang ofisi ya muhiri ya sepolesa sa Lesotho maseru e lokolotse mapolesa a mane tshebetsong ka mora ho tswa kano tlase ya ho tshepahalla naha ena ho ya ka inspector Thabiso Molefi ho tswa ofising ya yeo inspector Thabo Kobe Kopedi ya di le modimo a shome a mahlano a metso e mmedi wa ha mmante kwa qacha snack yeo e neng e le mookamedi motebonga wa sepolesa Ketane o lelekilwe tshebetsong a ka la mashome a mabedi a metso e tsheletseng a Phupjane 2026 ka morago nkga lefotha tlhaselong a e neng e etsahale ka Pudungwana 2025 ha hona ho nkuwa tjhelete ya letswalo la China ka dikgoka kgwebong e hakanyetswang ho 100,000 ena o ne a kene sepoleseng ka selemo sa 2005 ere ke mathe ke tswaka masego fela ka letsoho ke ya tla PCFM di pizza beng ka rona
2: mona o yetswa tsebiso ya lefu la Masamuele Masasa ya tloka etseng ka la mashume a mabedi a metso rubedi Phupjane 2026 ufutla bolokwa ka la leshome le metso rubedi Phupu 2026 a bolokelwa magaleng ha ganyetsi khumameng sebeletso di tla qala ka o raborobedi useng go tsebiswa bohle beng ka mofolemetso wa lebalosotho repoblikeng ya aforika borwa tsebiso e etswa ke tshediso masasa e le molekano wa motho ntokolole sekelanante isa gobane jehofa o ateisetse tsela yaka baeso tumelang ke a tsamaya
1: e shebena kwa ho ne paetseng metso tse ke ya ne le shumele metso e meraro fela ga tadimme ho reng ya rona ya bohlano ho sa le jwalo police constable re ya le boale aga ya di le modimo a shume ya mararo a metso e mmedi wa di monkwaneng a mogotlong o lelekilwe ka la mashume ya mabedi a motso o robong a Phupu 2026 a sebetsa lefapheng la matsholo a ikgethanga ka morao ho qhautswa ka sethunya se seng a molaong a ke sepolesa sa Afrika Borwa a le merafong e seng a molaong naheng eo. O belaellwa hore ke karolo ya magotla le mekga e thibetsweng ka molao Lesotho. Ena o ne a kene sepoleseng ka 2021. Police Constable Lebusa Setlojane ya dilemo di 40 a metso e mmedi wa Ganyane le Ribe o lelekilwe ka la 20 a motso o robong a Phupjane 2026 ka morago ameha ditlolonga tsa molao jolo ka dipolao, teko ya polao le tshenyo ya thepa, mme a beellwa ka thoko ho tshebetso ka 2020. Ena o ne a kene tshebetsong ka 2008. A re bookamedi ba sepolesa bo tshwenyehile haholo ke mapolesa a ameyang a ditlolong tsa molao, moo tshepo ya setjhaba e leng hona teng ho lwantsha botlokotsebe. A re diketso tsena di ama seriti sa sepolesa, mme mapolesa a lokela ho hopola boitlamo ba ona. Ke ka mokgo a di beileng ka teng Inspector Thabiso Molefi e le phala ka hare ho sepolesa sa Lesotho. Hey hey, mapolesa ha ka ba tebelwe mosebetsing. Hey hey, mapolesa na a tebelwe ha entse ditlolo tsa molao. Hey, ke yana a beletswe ka thoko ha entse ditlolo tsa molao. Mme ke ntho e swabisang, hore ke ntho e swabisang ho bona setho sa sepolesa kapa setho sa tshireletso se ameya ditlolonga tsa molao. Wa tseba ba bang ba bona ha o kopana le bona ka hare ho motse ka mona ha ba se ba apere uniform. Ba bang ba bona ha o kopana le bona ka hare ho motse ka mona ba se ba se uniform mane. Ha o ntho e hlabisang a ditlonga jolo ka eno. Hoja wa baballa mosebetsi wa hao, boemo bo leng ho bona, matla a wa filweng ha ske a ba ka hodimo ho molao, matla a wa fueng, matla a wa apesitsweng ha ske a ba ka hodimo ho molao. Hangata o tla bona hore matla a ba batla ho a sebedisa hampe hobane ba re ba na le molao. Hobane ba apesitswe ke molao, jwale ho fumana hore matla e ka ga sa batla ho sebetsa hampe mona ditabeng tsa mokgwa mofuto e ka ngwe. Mme matla ha ske a ba ka hodimo ho molao. Hopolang kano eo le ileng la enka lepolesa mothusi motswalle. Hopolang a lepetso la lona lepolesa mothusi motswalle. Pele o ka wa thusa mang kapa mang tshebetsong, le ha o hlapa letsatsing lena jwalo o re o ya mosebetsing, le ha eba o wa tjhaisa hana jwale, jwalo o re o ya hae, a ko hopole hore o mono ka dikgafa tsa bona Basotho bana, o mono ho ya sebeletsa bona Basotho bana ba tlang ho wena ba tla ka dillo tse fapaneng. Ba teng ba bang ba bona ge re kopane le bona ka go metse ka mona. Ba bang ba bona ga kopana bo dikoloing tsena tsa bo ba eti mona. Ba bang ba bona ga kopana motho o sa hlobotse uniform ya sepolesa. Wa mmona go motho o hlobotse uniform ya sepolesa. Jwale o theuetse fatshe mona karolong yena ya batho. Matla a o le apesitsweng ha ske a ba ka hodimo ho molao. Ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bosotse ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya ke nka tso hletse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphapusing tsa gaso ke tlo siya jwalo le yena hlalefo wa hamtutsi ke le tebele ho di maphisi FM ya lo khotlala gaso la hantatai lenanong le monate le bitsitseng a fela thahameso ho tswa ka mogorong a se ho bolela ho nwa motoho ho ya ka magwadi a se ho lahla makoletje ho tsamaya ka pavement tsa masego a se ho dojana ke a onka we paskatse a mna
0: o di tshekela ka ofela ngwana mme o di tshekela ka ofela o nwa bitse mong e se re na le mathata ntate re na le mathata kannete re na le mathata kannete ka matlwaneng ka moo o ne ba bitse ntate batho fanne ba tsebo go utlwa ba sukwa ba bona ngwana gore se re na le mathata ka seponeseng ka mona tšhea o kwa le teng ya nete o tshitshintse fela esele kannete ga o se o kale aye mosebetsi o sale mongata
1: mosebetsi o sale mongata
0: mosebetsi o sale mongata ke ditsotso kgethekgetswa ka mokgoo o sa tlhokagaleng ya teng go batsiwa dintho tse ngata tsena tse botlhoko tsa botlhoko ngwana mme ngwaneso
1: phepi ya botwaka
0: ai ai ai ai nthute
1: mme nthute ke tshwane le wena

0: haiso ribaneng ke mo ntho di etsa la ngwana teng ka nnete no nyana di dula batho a ke etsa tjena ke a tswa ke a tsama ke le ba hantle ka sia di clever nna le wena ke sebeditse wa tseba boleleleng ba beke ena a go bela go kopana le wena letsatsing lane la manta go tswa ka mokgogong a sobolela ona motoo go tswa ka makoleshe a sogola tla magwadi ke o nka wena
1: amanta wena
0: me me bana we
1: ana le ba ba mang di le malala le kwa ne mbanna go gae
0: ba etsang jwang
1: ba ba mang di tle mola
0: ah e ka nnete jwa le ba tla etsa mosebetsi
1: ga di ya se le kuru ya na ga ya tle ba go ala
0: banna bui jwale ba tla etsa mosebetsi wa bona bua nga ba se ba lelekuetseleng a e ka nnete ke tswile ke tsamaile ba

0: se ngwaneso singona ho hotle ke o dipedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Ke o dumedise le batho botlhe ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. Go sengona ke gatlhilwe gore re ye testamenteng ya gale bukeng ya Isaiah kgaolo yona ke ya 40 a metso e meraro go tloa ka temana ya 20 a metso e tsheletseng. Re bala testamenteng ya gale bukeng ya Isaiah kgaolo yona ke ya 40 a metso e meraro go tloa ka temana ya 20 a metso e tsheletseng. Nkgopotse re tseke ha mmogo, bolela o tle o bonagale o le ya lokileng. Morena lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona. Go sengona ke gatlwa ke mantswe a tswang go Jehova modimo wa rona ka sebele a reng nkgopotse re tseke ha mmogo. Ngwaneso ga o fua taba ena ke ya maatla otlhe maemong otlhe, ya tsebang go phagamisa tsotlhe, ya tsebang go fetola tsotlhe. O re nkgopotse re tseke ha mmogo. Ga ke tsebe go seng gona gore na ke eng yeo o tseka o e tsekang, ga ke tsebe na ke eng e tsekisanang le wena, empa Jehova modimo mo wena ya nang le tumelo go yena o re nkgopotse re tseke ha mmogo. Jwale ngwaneso go seng gona go gotlhe ke utlwa taba ena e le tshepiso e kgolo, ke utlwa taba ena e le go newa maatla a mofuta wa ona. Jwale ngwaneso phahamisa molomo wa gao o tsebise Jehova tse bang di a o tsekisa, o tsebise Jehova tse bang wa di tseka tseo o nang le kelo hodima tsona. Nkgopotse re tseke ha mmogo. Ngwaneso ke ka tumelo le ka tshepo e sa sisinyeheng re tlang ho Jehova re mo tsebisa dintwa tsa rona. Ho seng hona re mo tsebisa re oga matla ho yena. Nkgopotse re tseke ha mmogo maemong ohle dinthong tsohle. Jwale ngwaneso a re ye jwale re ipehe ho Jehova modimo wa rona ka thapelo a re rapele. Ka lebitso la ntate la moralla moya o halalelang, ntate ya leng teng ya neng a le teng ya tla nne a be teng ka go sa feleng. Jehova modimo re atamela wena, re atamela ka hlompho, ka boikokobetso, re atamela wena ka tumelo e sa sisinyeheng. Modimo o matla ohle, ntate re kaya ho mang hobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng. Jehova modimo ditshepiso tsa hao ke tsa nnete, mme Jehova re ya le tsona. Ntate ya matla ohle re ikokotlela ka lentswe la gao, go ba lentswe la gao ke kganya ya maoto a rona. Jehova modimo wa rona go seng gona go gotlhe ge re Jehova nka taolo maemong ohle a bophelo ba rona. Ntate re beha jwalo kereke ka lefatshe lohle, hlonolofatsa boloka sireletsa ntate ya mosa ya mohau. Re beha jwalo le bahlanka bohle, re ikopela matla bohlale kelello le dihlomo tsotlhe gore Jehova modimo re etelele mohlape wa gao pele. Re beha jwalo motlotlehitlhogo ya naga ya Lesotho, mohlonolofatse yena le lelapa la gae, lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka gare go naga ya Lesotho. Re beha botlhe ba potapotileng motlotlehitshebetsong, ba hlonolofatse o ba boloke. Re beha jwalo bookamedi ba sena sealemoya, momamedi le botlhe ba kene mananeong a bona le bao e leng gona ba tla kena. Jehova modimo wa rona ba hlohonolofatse o ba boloke. Re ka lebala jwang ntate Mthutse? Mohlohonolofatse, mo boloke, o mo sireletse ka mehla le matsatsi. Tsohle re di beha ka pele wena ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang. Amen.
1: Amen. Ntate Mthutse re a leboga.
2: O be di le mene mene. Go tlo gaola naga ena na maoto, go tla goba mebuso, ga gona mobuso o tla thusa go ntse go na le bobodu. Ga batho bana bobodu bona nabo e re buang ka bona na bo gaile jang, bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ke ye go

ha ke le bo mutsi mo meti wa PC ke o dumedisa le tlo la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyane motlatsi maqelepo le re mmuso o ikemiseditse ho aha moruo o thehelang dikgwebo tsa basotho menyetla ka le lana la regional value chains le Sotho Plus maqelepo o bontshitse ha ile mesebetsi e fetang magolo a mararo e hlaisitsweng le tshehetso ya mahlale ho dikgwebo tse nyane le tse mahareng tse fetang lekgolo mafapheng a kang a ditlotso poloko ya dijo mmoho le diaparo o itse lana olena le buletse dikgwebo menyetla ya go kena marakeng ya matshaba e leng sentseng gore di company tsa basotho tse fetang lekgolo di atle ho bontsha dihlahiswa tsa tsona Europe, Japani le Afrika Borwa ho tshehetsa bahlahisi ba kwano hae le tona maqelepo le re ho thehilwe ditsi tsa kgwebo tse hlano tlasa koporasi ya kgodiso ya dikgwebo tse nyane Betco ho kenyeletswa feme ya diaparo e seng e ntse e sebetsa e tlalehwang e na le metšhini e fetang lekgolo le mashome a robedi le lana olena la regional value chains le Sotho Plus le tsheditswe ka ditšhelete ke mokgatlho wa dinaga tsa Europe AU le mmuso wa Germany mme le kengwa tshebetsong ke mokgatlho wa GIZ. Lekala la bophelo le mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ho Lesotho le gakotse letsholo le reretsweng kgothaletsa polokego le go anetsa thuto ya bophelo bo botle le bollong phamong mogalesuku. Letsholo lena le kopantse makala a bophelo, ditaba tsa lehae, sepolesa, puso ya dibaka le la tekano. Go boetse go tla kengeletswa baetapele ba setšhaba. Setšhaba se ikarabelelang tlasa marena a sehlogo a ka bang leshome le motso le mong le boramephato. Letsholo lena le boetse le reretswe go fokotsa sekgatlha sa mafu a ka thibelwang dikotsi le mafu nakong ya go bolotswa ka go anetsa thuto ka thibelo ya mafu le tshebedisono mmoho dipakeng tsa ditsi tsa bophelo le mephato. Go feta moo morena wa sehlogo wa phamo morena Theko Letsiebereng o ipileditse go baetapele ba setšhaba go sebetsa mmoho le ditsi tsa bophelo le sepolesa go tshireletsa makolwane ka ga seo e le boikarabelo ba botlhe. Letsholo lena le tlo anela ditereke tsotlhe. Banka ya Standard Lesotho e gakotse letsholo la mariga le reretsweng go tshehetsa setšhaba se tlhokang nakong ena. Mookabedi wa lefapha la thekiso bankeng Mofumatsana Palesa Tlhakana o re letsholo lena ke karolo ya mesebetsi e ketekang dilemo tse 30 banka e le tshebetsong. O itse le kadile dilemo tse 3 tse fetileng mme ke le leng la manane wa botlhokwa ao banka isang ditshebeletso setšhabeng ka ona gagolo-golo go se thusa ka ditlhoko tsa mantlha. Letsholo lena la selemo sena le shebane gagolo.

0: Mamedi re se ba ka bonka ke tla ka nkena fela ke tla ke rekise ka mogathe ke so ile gore ge tla re tsebe gore ge shapepere mo mamedi re hatela pele re ke nke ka mona fela ke rekise ha ke khutla thekiso fela ke tswela pele.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Olay 25% fat spread, 1 kg for only $24.99. Rhodes apricot jam, 900 grams for $37.99. And Nescafe Classic instant coffee, 200 grams for $119.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
2: Iba mohlodi le FNB Lesotho mmoho le Visa nakong ena ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Tepa kapa swipe karete ya hao ya FNB Visa o be monyetleng wa ho hapa dimpho tsa kgwedi le kgwedi tse kenyeleditseng moputso wa kgwedi tse tharo, di-grocery voucher kapa tjhelete e kalo ka 5,000 maluti. Ha ho felle moo, o ka hapa dimpho tsa beke le beke tse kang di-voucher tsa parafini, gase, petrole le tjhelete ka tshehetso ya Visa. Sebedisa karete ya hao ya FNB kgafetsa, o eketse menyetla ya hao ya ho hapa. Get in the game. Tapa, swipe, hapa ka tshehetso ya Visa.
0: Mamedi ha re tle re hatela pele ho potlakela ditabeng tse ding hape tsena re ke re re di fitile hemo mamedi ha ke sa onga re hatela pele ka ditaba tsena tse ding hape tse o tshwaretseng tsona mona mo mamedi re tla mo le tona la tikolo ho le meru mong ha ditabo mofosi a supileng hore setjhaba se lokela hore se se ke sa tshuwa hemo mamedi ka pa hona ho nka El Nino e le tsela yeo jwale Lesotho le selele boemong ba tlokotsi e tshabehang. Me mong ha di mofosi ya mabedi o buile sena mo aneng a bua le baphatlalatse ba ditaba mabapi le ho sheba hore na maemo a lehodimo a selemo sa 2026 ho isa ho 2027 na se tla etsahala ke sefe. Mme se wa se hlalositseng hemo mabedi ke hore El Nino ke yena ye teng hemo mabedi kapa e tlang ke e nngwe ya tse tshwanang le tseo e bang di se di fetile hemo mabedi. Mme ditaba tsena di etswa tlasa tshusumetso ya dipula maemo a mawatle haholoholo lena la India le la Atlantic le taba ya ho potoloha hwa moya lefatsheng ya mamedi ke tse ding tse e bakang ditaba tsena tsa hore jwale ha metjheso e ntse e nyoloha e phahama ho tla ba le phetoho yona eno ya boemo ba lehodimo. Seo a se hlalositseng ya mamedi hore diketsahalo tse tlileng di bile maatla tsa El Nino ke tsa selemo sa 1991 ho isa selemong sa 1992. Mme e nngwe hape e ileng ya hlahlama ke ya selemo sa 2015 ho isa selemong sa 2016. Mme ke tse ding tsa dikomello tse ileng tsa bonahala di le maatla ka hare ho naha ya Lesotho. Le ha o le jwalo fela hemo mamedi o re ho ntse ho na le tse ding tse tlileng pele ho moo e leng ya selemo sa 1987 ho isa ho 1988 le sa 2006 ho isa ho 2007 le hape hemo wa medisi le monsa 2018 ho isa selemong sa 2019. Mme hemo wa medisi sena o re e ne le tsetlwaeleileng fela moo a neng a supa taba ya hore mona hemo wa medisi e ne e le moo ho kabang le dipula tse sa tlwaelehang kapa tse tlwaelehileng ho ba le meya e tlwaelehileng kapa e sa tlwaelehang. Komello e ba teng jwale hemo wa medi ka gore jwale ha letsatsi le bonagala jwale le lengata dipula di fokola jwalo ka ditlhalositse gore go ne go tsamaya go ba le dipula tse tlwaeleileng le tse sa tlwaelegang. Mme jwale taba eno ka bo yona hemo wa medi e qetelela e baka dikomello. Mme seo a se tlhalositseng hemo wa medi ke sa gore go loketse gore go be le tshebedisano mmogo godima ditaba tsena ka dihwai gore di bonagale di itshireletsa kgatlhanong le ditaba tsena hemo wa medi. Mme mmuso wa Lesotho o tla bona gore o sireletsa bophelo ba batho ka mekgwa yotlhe eo ba ka iphedisang ka yona tlasa tikologo eo ba phelang go yona. Mo mamedi ditaba tsena e re rekegele kole fela hemo wa medi tse ding tsa ditaba tsa botlhokwa tseo re ka ga di shebang dipatlisiso di le pantabeng e ya boemo ba legodimo. Mohamedi ka ditsebi tse tlileng di ithutetseng ditaba tsena tse amanang le taba tsa komello ditaba tsa phetoho ya boemo ba le hodimo memo wa medi ha re ke re shebe gore na diphuputso tse feletseng mabapi le taba tsa motjheso o feteletseng le kotsi ya mafu Afrika e borwa na e ka ba dife memo wa medi ditaba tsena di ke diphuputso tse entsweng fela ke Dr. Maedi George wa sekolo se seholo sa setšhaba ele National University of Lesotho. Mamedi seo a se hlalosang he mamedi ho latela diphuputso tseo a di entseng. Diphuputso tsena di bontsha fela hore he mamedi phetoho ena ya maemo a lehodimo haholoholo motjheso o feteletseng le komello di ka eketsa kotsi ya ho ata hwa mafu Afrika e borwa. Ho kenyeletsa le naha ya Lesotho ka ha jwale ebile yona e le pio ka hare ho naha ya Afrika borwa. Mme phuputso ena he mamedi e hlahloba haholoholo ditaba tse ngodilweng he mamedi tse fapakaneng ho utlwisisa ka moo dinaha di sebedisang mekgwa ya dipalo le mehlala ya mohlomong ponelo pele ho hakanya hore na mafu a ka ata neng le jwang ka lebaka la phetoho ya maemo a lehodimo. Mme momamedi diphuputso di fumane hore Lesotho ha le eso sebedise haholoholo mekgwa ena ya ponelo pele ho shebela pele hore na ditaba tse tlang ya momamedi na e ka ba dife. Sena se ka etsa hore momamedi ho be thata ho itukisetsa mohlomong dikoduwa tse kang yona komello, ho hloleha hwa dijalo, mohlomong ho ata hwa mafu a amanang le metsi le motjheso hammoho le mathata a bophelo he mamedi a kelello a bakwang ke yona komello kapa maemo ana a lehodimo. Phuputso ena he mamedi e kgothaletsa hore dinaha tsa Afrika, haholoholo Afrika e ka borwa, di sebedise dintlha tsa boemo ba lehodimo tse kang metsi le bophelo bo botle ho haha mehlala e ka fanang he mamedi ka temoso e sa le nako e leng taba tsona tsane he mamedi tsa ponelo pele. Sena se ka thusa haholoholo he mamedi ho bao e bang ba etsa maano le ditsebi tsa bophelo bo botle ho nka mehato pele mafu a ata kapa maemo a mpefala ho feta ka moo a ka mpefalang ka teng. Mme he mamedi ka bokgutshwanyane kapa ka mantswe ao a nolofetseng, haeba naha e ka tseba e sa le pele hore komello kapa motjheso o feteletseng o tla baka mafu, ho ka etswa ditukiso mohlomong tse potlakileng ya momamedi ho sireletsa bophelo ba batho, ho fokotsa mohlomong moe bang tshenyo kapa bophelo ba batho bo ka ameha hona teng jwale taba e ya baka dikoduwa tse ka qeteletseng jwale ya momamedi di isa temalong ya batho ba bangata kapa jwale bophelo bo ameha batho ba bang ba angwa ke mafu ana a seng a boletswe mona.

taba tse jwang. Mme he, atamela ka go letsego financial services, o itholle bosebeletsi bo ka hodimodimo. Ba ditlhagiswa tsa rona le tsona tsena tsa tshebediso e ntle ya ditšhelete. Kopa ke fete ka pelenyana ke re he, mekgwa e mengata haholo eo ka etsamang, eo ka wa bolokang le ho tsetela tšhelete ya hao. Mme ka letsogo financial services, ditlhagiswa diteng tseo re reng o ka tsetela wa boloka ho tsona. Mme here ditsela tse bohlale tsa ho hodisa tšhelete ya hao ka letsogo financial services Lesotho. Ho sa tsotele na o batla ho boloka ka boiketlo, ho fumana kgolo e lekaneng, kapa ho fumana phaello e phahameng ka ho fetisisa. Letsogo e na le tharollo bakeng sa hao. Kgetha Let's Go Save Smart le Let's Go Fixed ho fihlela sepheo sa hao sa ditšhelete. Mane mo reng ditsela tse bohlale tsa ho hodisa tšhelete ya hao ka letsogo financial services di se di diteng. Mme tsela tseo di pedi ke Let's Go Save Smart le Let's Go Fixed. Hanyane fela Let's Go Fixed ke mane mo reng o ka tsetela ho tloha ka 1000 maluti bakeng sa kgolo e tiiseditsweng le sekgahla sa tswala se phahameng ka ho fetisisa. Let's Go Save Smart ke mane mo reng o ka boloka ho tloha fela ka 50 maluti, mme o ka ntsha tjhelete neng kapa neng ntle le ditefelo. Mme ho Let's Go Save Smart mona ha re re fela ha o so tsetetse 50 maluti, o ka e tlwaela mono ya ba e ntse hola. Ntse o ka nna wa tshela kgwedi le kgwedi, ha e wola tshela 50 maluti ha kgwedi ena e fela, wa tshela 50 maluti ha kgwedi e tlang e fela, jwalo jwalo ho tlela lemo se fela. Let's Go Save Smart you dumela hore o nno tshele tsatsi le lele. Jwale ka Let's Go Fixed ka mona, ha o ile wa akgela sekete seno sa hao, ha ke re o qadile ka sekete, wa se tlohella e le hore jwale o tla se lata ka mora nako eo o no batla hore o tsetele ka yona. Ke yona tsona ditsela tseno he tse ding tse bohlale tseo rona re letsogo financial services go utlwisetsang tsona. Ke kopa ke phete ditaba tsane tse ke reng ditsela tse bohlale tsa ho hodisa tšhelete ya gago ka letsogo financial services di se di diteng. Mme he o sa tsotse e leng hore na o batla ho boloka ka boiketlo, ho fumana kgolo e lekalekaneng, kapa ho fumana phaello e phahameng ka ho fetisisa. Letsogo e na le tharollo bakeng sa hao. Kgetha ho Let's Go Save Smart le Let's Go Fixed ho fihlela sepheo sa hao sa ditšhelete. Mme he o ka etela lekala la rona le haufi le wena ha o le ka mane ka Mohalesoek, Alliance Complex, ha o le ka mane ka Mafeteng ke Patsa Building, ka Maseru ka mona ke Executive Building opposite LPPA, ha o le ka Lerivie ka mane ke Nodal Building opposite Cash Build, ka Wotawute ka mane ke opposite Blue Ribbon. Mo ka tholang makala a rona gona teng. Empa he ha o le ka mogotlong Qacha Snack, Kuting, Berea, o ka bua le rona kapa le ka thabatseka ka mane. Go na le basebeletsi ba rona mono ba teng ba tla o fa bosebeletsi bohle bo bo tlhokang jolo ka heka o no le ka gare o le kala. Mme he o ka reletsa dinomorong tsa 2203-1017. Nomoro tse o ka reletsang ka nako yotlhe ke 2203-1017. Re boetse gape re na le dinomoro tsa WhatsApp, mono ke tsa WhatsApp o fela ga di letsetswe. Tsona ke 5907-3570. Nomoro tsa WhatsApp tse sa letsetsweng ho hang ke 5907-3570.

Mohamed Yere ke le bohetha balang tau ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metsotso e le shume le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa. Mohamed ha o le tsena fela he ha re ke re hatele pele. Ha o sheba he Mohamed o latela tlhaloso he re santsane re le tabeng tsona tsena tsa hore tse o e bandintse di etsa hala ka rona ha ya le sothukela re sheba na dipatisiona di le pam. Hodima yona ntlha ena ya letona la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyane monghadi Motlatsi Maqalepo mona mohareng ya Mohamed ho hlahisetsa basotho kapa mohlomong tlhahiso e etswang ke basotho ka taba ena ya Renal mona o supa taba ya hore ke mesebetsi e fetang 330 e hlahisitsweng hape o fane ka tshehetso ya mahlale he Mohamed ho dikgwebo tse nyane le tse mahareng tse fetang 100 mafapheng a kabang a ditlotso poloko ya dijo mmoho le diaparo mona mo a itseng ya Mohamed lenaneo lena le buletswe kgwebo tse tlatla di ba le monyetla wa ho kena mmarakeng ya matjhaba e leng se etsang hore dikhampani tsa basotho tse fetang 100 di atlehe ho bontsha ditlhahiswa tsa tsona dinaheng tsa Europe mmoho le Japane le Afrika Borwa. Hape he Mohamed se wa se buang ke taba ena ya ho tshehetsa bahlahisi ba kwano. Hai he Mohamed mona mo areng ho theilwe ditsitsa kgwebo tse hlano tlasa koporasi ya kgodiso ya dikgwebo tse nyenyane e leng Bedco ho kenyeletsa feme ya diaparo e seng e ntse e sebetsa e nang le metšhini e fetang 180. Hoja he Mohamed le a hlalosa hore lekala le fihletse dikatleho tsena ho ntse ho ena le diqholotso tse kang dipehelo tse boima tsa boleng ba hlahisa. Dikapa mohlomong re ka e beya ka gore ke ba hlahisang e leng mane mo go tla tswa dihlahiswa kgaelo ya ditšhelete mmogo le dipalangwang ke tsona tseo e leng dikgorotso jale Mohamed godima taba yone ya Regional Value Chain ha o sheba go latela ka moo dipatlisiso di leng tsa lepataba tsena ka teng gona sekolong sena se segolo sa setšhaba ge sale gona ntlheng yona eo go tswa mane Annual Innovation Hub ile ya hla ya supa ditaba tsena gore bakeng sa dikgwebo tsena tse nyenyane le tse mahareng tse ntseng di qala go sebetsa ka go loketse go go sebetswe ka kopanelo mme taba eno ga e ka ya etswa Lesotho ka ga ke naga e nyenyane e potapotilweng ke naga ya Aforika Borwa e tla ba le monyetla wa gore e kene mmarakeng ka lebaka lona leno kgwebo e nngwe le nngwe he Mohamedi e tla ba le monyetla wa gore e kene mmarakeng e ka ba mo o hlahisang ona masela dijwathollo diaparo jwalojwalo di tla ba le monyetla ono mme taba ena he Mohamed o latela bafuputsi ke gore tharollo e hlahisitsweng gona ke bafuputsi ke gore dikgwebo tsena he Mohamed tse e tsayang mesebetsi e tshwanang ga di ka tsa kopana di arolelana disebediswa tsebo le ditshenyegelo mme sena he Mohamed se ka kenyeletsa motlhomong bahwebi ba hwebang ka meroho bahlahisi ba meroho bahlahisi ba masela le ba sebetsanang le dijo kapa baetsi ba mesebetsi ya matsoho ga dikgwebo he Mohamed di sebetsa mmoho go latela diphuputso ke gore di kgona go hlahisa dihlahiswa ka bongata bo tlhokagalang dimmarakeng tse kgolo gape he Mohamed bo fokotsa ditshenyegelo tse agang dipalangwa theko ya thepa ya boleng ga e rekwa ka bongata gape di arolelana motlhomong ditsebo le kwetliso gape di na le maatla a magolo he Mohamed ga di buisana le bareki le balekane mmogo kgwebong tlaleho ya Mohamed e buetse supa taba ya gore tumelano e teng e bitswang fela African Continental Free Trade Area e leng AFCFTA e fang Lesotho monyetla he Mohamed wa gore e tle ya rekise ditlhahiswa tsa yona kontinenteng yotlhe ya Afrika a theo boetse gape he Mohamed go na le tumelelano yona ene e lotona Motlatsi Maqalepo a buang ka yona e tlasa go ka gwa bitswang ka gore ke EU SADC Economic Partnership Agreement e leng EU APA e dumelelang he Mohamed ditlhahiswa tsa Lesotho go kena mmarakeng wa Europe ntle le kgetho ya Mohamed ga go kenwa meeding ya o le jalo he Mohamed menyetla ena e ka sebediswa fela ga e ba dikgwebo tsena di ka kgona gore di fitlhele maemo ao e bang a tlhokagala a tlhahiso e tlhokagalang ka mantswe a mang ya Mohamed sena se bolela gore ga e ba dikgwebo tsa basotho di ka sa sebetswa mmogo ka kopanelo
di ka fetola dihlaiswa mohlomong ho ho ka ho bitswang ka hore ke made in Lesotho eh ho re di ke di kotisa nel hlokwa mohlomong le di maraka tsa machabeng taba yeo e tla matlafatsa moruo wa naha.

0: ya Lesotho. Mme ke yona e mane mohele tona le supang taba ya kholotso gore kholotso e hleng e leng teng ke taba ya tlhagiso ya boleng. Gore ga e be go tlhokagala quality le quantity e itseng, ditaba tsena di lokela gore di fitlhele gobane jale ga di fitlha mmarakeng di se boleng bo bo tlhokegang, quality and quantity, diphoso tse ngata di tla etsagala jale ebe moruo o tla latlhegelwa gagolo. Mme taba ena e tla thusa jale ge dikopanya le tsela eo bafuputsi kapa batho ba etsang dipatlisiso gagologolo re shebile sekolo se segolo sa setšhaba tlasa Annual Innovation Hub. Ba supa yona taba eno ya gore ntho elo ke seng re etsagale ke kopanelo jale go lwanelwe taba ya gore go tlhagiswe ka quality le quantity e nepagetseng e le gore ditaba tseno ga di nepue taba ena e tla thusa gobane tlhaloso ke ya gore ga o thuse letho gore ga e be o motlhagisi wa morogo jale mane matšhabeng go tlhoka morogo o no o mongata jale o tla bo sitwa go wena o ka go tlhagisa empa ga le kopane taba eno e ka thusa gagolo. Mme motlho monyama wa medi jalo ka ga o bua ka taba yone ena ya regional value chain Lesotho plus ga e ka ya tshwarwa gantle e ka thusa naga ya Lesotho dintlheng tse batlang di le mmala gore bao e bang ke batlhagisi ba rekisa ga ke etse motlhala hemo wa medi mo e bang jale Basotho ba ka re go na le dinaga tse tlhileng di tlhokang lebese la tonki e Basotho ba tla ikopanya tonki e ruwe ya ga bobebe Lesotho mona ba tla ikopanya ba re gona ge batlhagisi ba tonki mona lebese la tonki ga ba dikopantse ba ikopantse ka ditonki tsa bona tse ngata jale ba romelela lebese le nakwana. Taba eno ya thusa mmarakeng gore tlhodisano eno e be ntle e be e napagetse mo mamedi metsotso e masome a mararo ka morago ra ja bosupa e ge re ke re feta ditaba tsena ka gore ge tle thekisong ge a rekisa ga jale ke sentse ke na le kwakwa kakane ka gasong mamedi ge ke re tlotla re utlwa ditaba tsa botlhokwa tlasa Liberty Live mme mo mamedi ge re tle re kene ditabeng tsena tsa bo Liberty Live ke na le kwakwa kakane
1: bophelo buka o makatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shebella ngwana wa gago a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le Liberty Life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri Liberty Life mmogo le wena bophelo buka o makatsa go tloga ka thabo ya go ba motswadi le go shebella ngwana wa gago a gola a phela ditoro tsa gae empa go ntse go le jalo kgato e nngwe le e nngwe ya bophelo e na le diqholotso le ditlhoko tsa yona ke ka gao re le Liberty Life re le mmogo le wena go tsamaya leeto lena la bophelo mme re o tataisa go bona gore o sireletsegile mmogo le ba lelapa la gago go ba re a tseba gore lefa leo o le agileng ka lerato le lokela go ba phelela ruri Liberty Life mmogo le wena
0: mamedi ga go le jalo-jalo ka ke tlhalositse sentse ke na le kwakwa ka gasong ka kwano a ke a tlotla a re tlhalosetsa dintlha tsa botlhokwa ka metlhagemo mamedi o e a buitaba ena ya gore re na le tshepo funeral plan re na le kgothatso funeral plan re na le tlhompho gape-gape mme ka botsona ga di le jalo hemo mamedi e nngwe le e nngwe e na le diphuthelwana tsa yona ke re ke diphuthelwana gobane hemo mamedi go na le menyetla e leng ditaba tsane tse agang di-premium waiver di-crosary di-tombstone jwalo-jwalo e le di-benefits tseo hemo mamedi o ka di fumanang tlasa mekgatlhelo ena e meraro ka go fela ga yona mme jwale kwakwa o tlatlhadi o tlolele gore na ga o kene kgothatso menyetla e ba efe package eno na ke eng e tshetse eng kgothatso ka gare go mokotla kgothatso tshepo yona e tshetseng motho o na le monyetla efe tlhompho yona e tshetseng ka gare go yona ka mono jwalo ka ke ditlhalositse hemo mamedi o tla fumana gore di a fapana go na le moo go na le crosary nke nngwe hemo mamedi go na le crosary motlhomong le kgomo gore o tla ba le monyetla wa gore o ka reka kgomo ya boleng bo bokana motlhomong le ga e be o batla ya 12,000 jale tlasa funeral cover yeo e bang wena o e kgethile hemo mamedi jale e ba go thwe gona re ka tseba gore go tshietse motlhomong ka 7,000 jale go ya pele hemo mamedi wena o se tla bo so itlatsa ga bobebe fela e le gore sena se bolela gore o tla bo se o le monyetleng hemo mamedi wa gore dintho di tsamaye bothebelele gobane dintho di tugu kwakwa nakong eo e bang batho ba se ba tlhokaetse go ba bothata bona bo tshabeyang ga motho a se a tlhokaetse ba re se re le ka gare go
2: mathata. ana yo le batho ba gona ba tla tsa matsama yo la ke tshoke se bua jela fela fela o buile taba nnete
0: e yana
2: o buile taba nnete taba yena ya hlokomela ka mogwa wa insurance chaba se o phela le sona e bo hlokwa ho ba medical due medicine empa lo fela e no ngwana mo lan hlatswa pelo ho sengwa ka jeng mona wa tsa ba di tseba e tle o jwalo ntate ya kana le tshepo funeral plan kare ho liberty life lesotho meki yona yane etlang le rona ba go jwala di maetleng tsa re etla ga nyolo wa ka yona ba ne ga ga ufa ga ufa ka ntle ka ga o neletsa wa tsaba ga ufa 15000 maluti
0: re sa le hona mono ba kwa bona le ntla ya botlhoko
2: e yena
0: ke se ke ke tswele ke a uka o ga
2: o se le
0: e tswele ke se ke ke ne ha se ke ke ke a hlokomela gore a di nako ene ke ikena go ne lo boima jale gona kele ke na dintho di nepagetse
2: o na le tokelo ya
0: atamele
2: ke yona ntho ya lentse ge tlo le bana ba ntse ge tlo oatla wa atamela go thoeso ke bona e ka taba ke tsena
0: dintsekakatlaka go
2: kgothatsakaekena ga na le yona monyetla ono tlo o atamela ga tseba go eletsa go eletse ga ke go utlwisisa ke bona o le bojalo fela o atla ga ona ka letlhwane lo tshwanetse le teng ka gage tsotlhe tsa gago di teng tlo o atamela ge ya pele o utlwisisa a ke yona le lelapa le ya gola a ke re mmo go shebile wena shebile wa heno kapa go shebile le mmo a shebile ba heno wa eno wa direng koo kere fumadi wa eno
0: le koba gore e tle se kare ga lelapa le ntse le fokotseya kapa le ntse le eketsega jalebe motho ka dinako tse dingwe ga mathata a se a le teng ga a ikalega go lebathi la
2: ejalo tabenyane re buang ka yona gore nako yotlhe e re dulang gopotsa momamedi go ena nyakenyaka ela no shebe gona boemo bago ba contracta gago bo jwang o se ka ba batla go e bona motlhaa bothata bo se bo le teng ge e kotsi koetse nthwana e kotsi koetse ntate e kotsi jale go momamedi nonyakele o shebe tlotlhokomele taba tsena di sekebe tsa go sia ya gago ke bolebadi boteng ke ntho teng people forget o a lebala ke o tshwerego tsogobane tsogobane fela lethetamola dintho tse o nang le tsona tsa kgwedi le kgwedi ga ke tsena momamedi ga fapana gona ga ikgopotsa ka tsela difeng gopola boikarabelelo bono gago ka nako ngwe bamamedi ba bangwe ba ipeanale
0: ke lefelele pele
2: kgwedi tse tsheletseng ke mane moa le teng o ntse o lebala ana fela taba botlhokotlhoko ko fela o koleke o gopola nako yotlhogela gana ke na le selekane le liberty life lesotho gana ke na le selekane le mang ke na selekane le mang le PC FM ke ntho tse kang tseno ke taba tsa botlhokwa mme yona gere jwang kapa jwang wa kgotheletsa momamedigo a dule a e sheba a nyakorela nako yotlhe mme ntse re go wa rere bana ba okileng ka go bona ke re ba tshaba o bua batho la ka nako ngwe ke sekgobo ntho ena ya bothata bona ba ena e llang ke sekgobe ba sekgobo motho o edumelela go ebe mosebetsi a le mongwe tseba ene ga mokamedi wa ka e bua tabena ka ikua ka e bona ya gore motho o dula o le mongwe ka nako ngwe ntho tsena di etsela gagologolo ga elela ga e bua ka ena e llang oa dula o batla go etsa taba ena e be gago o le mongwe ke le ka e bona ntho ena ka e bona go e kotsi nna ka e bona jale ke re momamedi a e tlhokomele le ena ore a tla seka ba dumela gore a ka rarolola bothata ba gae ka bo ena fela a le mongwe tlhanya
0: le ya bokanela
2: ke lentsoba jale momamedi a seka ba sheba fela gore thke ga ke re o tla utlwa se o dutse sore ke ntho ena tla e bona next month hela next month ke ya e o imela gona jale e le kgwedi ya pele next month e tla be e le kgwedi ya bobedi e tla o imela go le o kae mane mo ntse o itlatsa fela sego a emele ka ya borago ke a tseba go ke na le ntho ane ke le o e latamane motutsontshwere twenty ranta fela latlhela ka nako wa go wane le bothata ge shebane le bothata bo bo botšha
0: botlang
2: momedi ke tsona ditaba ga o na leng tate motutsontshwere sa bile a tlhalositse mona gobane ne ke itse ke ya o gopotsa gore go tsena tsa gona tsampatešheleng Renal is type of funeral plan. Again, Kiade Kering. Ah, again,
0: 15,000.
2: Ah, Regaufa, say, Renale, Hotat.
0: Mhm.
2: I made you do the devils. I say, the shelter fellows are at the home. Hope some mummy in the ghost of Hanagana Lane. Ewakai, Agai Sheba. Mummy Agashevi. Arabots a group and a new woman. Arabots a hotat of funeral plan. Ya liberty life the suit. Jena Fe, JG, a fan of village. Huh? Maholoma Vidi, Tutlipa. That's how.
0: When you're naughty,
2: deep ashasha. Pialagana lay Sompo. Funeral plan. Yani, a gaudi mudim, a radangi basoto, a hole. Kiano radangu agano, a ville, a hudima, matsidi so our liberty, a fanangaona, a willing a contragayo. Gaudi mudim. Happy on a lay Matsiswane at that zizo.
0: Mhm.
2: You were Hopola ma Radale, Hotato, Le Lecompo, Kona Moranang, Le Matsidiso, Anne Arona a that zizo. Mohanaman Munzon Rofa Dinto, Tanga Tazimuli.
0: Mhm. Mosom Matsidiso Nano at that zizo. Tasa, Sompo, Ekaba, Din Cadifi, Tasa. Mohomong haretle ho khothatso e ka ba di fihu bane mane o se o hlalositse me ho bane bele ha ke sheba di kana tsa fapakana he mo mamedi ho bane tlasa khothatso hona le premium waiver ho be le cruiser benefit e be tombstone benefit jale ati ha utlwa ho hlompho mona hona le premium waiver yani e teng mane ho khothatso ge be le cruiser e teng mane ho khothatso tla sa hlompho mona le tombstone
2: ka ba cruiser le tombstone ke ba
0: thautsoa jale le tla sa hlompho mona hape ke hona mane mo hemo wa medi kwa kwa a iteng le khomo e teng dikete tse supileng fela me sena se o se re he ho wena mo mamedi ke hona mane mo ke iteng o ka etsa hala go wena o ipatlele khomo ya le femele metsi me hlano ka pa ya dikete tse le femele metsi me but ka tla sa hlompho mona o tla bo se ona le monyetla go bana bale a jere 7000 e tla be se ha ho tsa mo tlo mo nyibile o ka gahlwa ke yona yona ina ya 7000
2: fela ma media tsebe ho hle
0: e
2: a re fane ka home a re fane he fana ka se bopeo sa challenge
0: challenge
2: ma medu ka tswa hla mo no a tla ba ba
0: ho ya ba
2: le se tpane di
0: e
2: a tsebo o tla me ho sebetsa le batho ntse na o Ijwalo ijwalo ntate tla sa khothatso tla sa hlompho se ka dale matsediso ana a o song o a hlalositse me yanga pa yang mo me di ha ke di daba tsa ha mo na fela ga mo lukisetsa a ke go lukisetsa
0: e yana
2: na kwa go ne mbe yonse ka ba ba wa
0: a re hlele mo fe re mo fe di nomoro kwa kwa
2: a kana koma
0: a nke di nomoro ha re ntse re tswela
2: kana kana kwa
0: Hantle re tswela pele a nna
2: ke jo mo nyato le tlhoko ke o fenako monneno so batla go kobetella tsa nako nyaka tsa tsing la ka jeno nomoro tsa nna ke
0: 22 12 12 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7 1 9 7
2: fela ka tsap tsapo ga khutlela go yena re mo fa diabe mme no mo gona ya WhatsApp ke 62 ga mamedi ke gona ba ga ba eno lo atamela go tlhage ga tsa maisana tsena tsedi ta hopola gore re ntse re na le education legacy plan eo le yona go potseng gore ge tlo tla re bua ka yona beketlang empa go le holo ke utlile go ba medi ba nentse ba lla mona ba ha a ke sa bua ka taba yane ya insurance ya bophelo ana le yona eno e re re shabane le wena ka pa re shebe re dumelana re dule fatshe mola gona e bang o soile e bang ho ka etsahala go so ya lo sia batho bana ba mona bana
0: mhm
2: ba shebele ka re ka ba shebele ba me a se ntse ka ta ba tla go ha o ya e ba mhlomo ka lephama o hopotse o tsamae go ya lo ga sietse bana ba salang tse molemo ke tsona tse liberty life lesotho e tlang ka tsona nako yohle ke mane mo ke reng letsatsi la bophelo la letsatsi le le leng ga di utse rena le wena jalo ka o ile wa tshwa in it with you ake
0: go bua lo kwa
2: ke jalo ntate ke jalo ntate ke ga sana le nako ake
0: ha e tshai
2: a ended e
0: tshai
2: o ke ne tap o ke nna go nyaka o ke nna go nyaka wa iminya menye jalo o lo nka ba nyala magwaka na ivela jailand
0: e tshai
2: a we bana la lo jalo mabedi wa ka gabane re fumane he jalo ka ke bontsitse re fumane re ba hao re fumane nomoro ya 2212719 2212719 me nomoro ya gona ya whatsapp ka re fumana ho 6266 1907 ke live to live le soto iralo kana lo wena hape la bohlano letlang re tla be re lo tshotlatsane tse matla ke a dumela ba o kamedi ba ka batlang dumela ke re bua ka tsena tse thata hole tse o sala ka sa bui ka tsona kana go etele le fitileng mme re tlatla go hopotsana le wena mabedi o ka gabane sentse ke re hlela bohlano lena etse o kgotso ba yang monating ha bae empa ka boikarabello empa le lona ba na le mesebetsi e mahlonoko liberty life e dula e na le lona nako ntsena
0: ke le bula ga golo fela kwa mamedi ge ha se a di otlile tsena ge tswele mona
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
4: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Kell a szalukán elutnó.
1: Igen.
0: Egy pillanatú, kell elutnó.
1: Igen.
0: Azt mondta, hogy kell el. Szokszunk. Akkor nem tudom, hogy akkor olyan is szó fog benne lesz.
2: Mamedi ke tseding tsa ditaba he tsentseng di hlaella ka komiting yona ena ya PAC jwalo ka ha ke se ke di hlalositse hemo mamedi hore na tlhaloso e ne e le efe e ntseng e hlaella ka pele ho komiti yona ena ya PAC ha jwale mamedi re metsotsong e mashome a mabedi a metso e supileng fela pele re fihla horeng ya borobong. Go latela ka moo hemo mamedi ditaba tsena di tlhileng di ntseng di tshotlhwa ka teng mo go buang ka yona 1.2 million ena tlhaloso ke ya gore jwale e bonagala jwale e lefuwe mme go ne go ile go a bonagala ditaba tsena tlhile go na le batlhanka ba amegang ba Central Bank fela le ya o le jalo audit e ileng ya e tswa e le forensic audit kgothaletso ya yona e uthweng ke maqhephe a mabedi fela e ne e le egeng bona batlhanka bao ba jalo bao e ntseng diphoso tseo tse jalo ba boele gape hemo mamedi ba iswa tlhabololong e leng seo PAC emeng go sona gore ga o nkw dikgatwa go isa batho tlhabololong gape kgang ya bona ke ya gore ba go bonagala mosisi wa banka e kgolo a tlhile a gabelela botlhanka ba ga e tla sa Central Bank mona dikosong tsena tseo e bang ba kosa ka tsona seo go gakangwang gore ka nna ya ba go entswe bobodu le bomenemene mme ditaba tse neng ka nna ba e ne e le ka maikemisetso jale ditaba tsena go bulwe di-case go etse ditloso ena e wageng e ne e tlha kara 6.1 million mme o tla gopola gore hemo mamedi ga re bua ka tsona ditaba tsena ga di tlhaelela ka pele go PAC 6.1 million ena go thwe komiti hemo mamedi o latela ditlaleo tsona tsena tsa ditšhelete e re tšhelete ena e 6.1 million e boletsweng ke motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa ditšhelete e sa kanya ya latelwa motlhomong ditlalegong tsa ditšhelete ga o ka ba go a latelelwa tšhelete ena ya mmuso go tloga ka selemo sane sa 2020 go isa go 2020 a motso mong mme ka nna ya ba e bakwa fela ke taba ya bofokodi ba tsamaiso le go se phethagatswe ga mesebetsi ka nepo ka gare go lekala la ditšhelete le meralo ya ntshetso pele mme ya momedi ke yona mona modu ya setulo matšhabana le mphaneletsie wa komiti yona ena ya PAC a buileng sena nakong eo go ntseng go tswela pelo ka tsona dipuisano tsena mona mo areng go bonagala e kalakala le sebetsa ntle le meralo e tlakileng wa taolo ya ditšhelete mme go gaelela gona ya momamedi wa boikarabelelo go ntse go etsa gore setšhaba se tswele pele go jale se latlhegelwe ke tšhelete ka gore se utswetswa tšhelete mme bothata bona mamedi bo ka nna wa bakwa ke bona bofokodi bono ba tsamaisong le go se nepagale gwa ditlalego ka tsela e ne e kgetheileng o boetse o bontshitse matshwenyego hemo mamedi ka tiego ya ditefo go bafani ba ditshebeletso mo wageng bafani ba ditshebeletso ba bonagala jale le bona e le bang ba bang batho ba diang gore ba lefue ditšhelete ore basotho ba bangata ba sitwa gore dikgwebo tsa bona di gole mme di a putlama tse kenyeletsang moo ba hirisitseng makolo ya bona mme ditshebeletso tse kareng tseno ba emela ditefo nako e telele ba sa fumane ditšhelete ka lebaka le ne hemo mamedi PAC re mongodi wa lekala la ditšhelete o tlameya gore le ena ka mokgotshwana a tlhalose gore na ke gobaneng ga bafani ba ditšhebeletso ba sa lefe ka nako le gore na ke go tla konkuwa dikgato tse maatla tsa molao neneng le go yona e ne eo hemo mamedi ke seng ke e boletse gore go itswe ka la mashome a mabedi a metso e mene phupu 1.2 million ena go kotlotla ka gantle gore na gantle go ntse go thweng godima tšhelete ena mo mamedi ge letsetse o koletsetse nomoro ya 212-1-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona dinomoro tse o ka wa di letsetsang go tlhagisa maikutlo a gago mme hemo mamedi ga o ntse o tlhagisa maikutlo a gago a feleletseng godima tsona ditaba tsena tseo PAC e tla be e bua ditaba jale ebile di bua pepeneneng moo setšhaba se di utlwang o ka re boikeletso kapa mo mamedi ke eng se loketseng re se etswe go phethagatsa diqeto tseo e bang di etswa ke yona PAC e se ka bantša fela e bogolang kgwedi fela go sabe le thole e etsagalang motlhomongwe ga re etse motlhala fela hemo mamedi moo e bang ditaba di teng jale e ba sepolesa se tla re se nkile ditaba tsena ditlaleo di teng tse amanang le tsona ditaba tsena tse amanang le dikgothaletso tsa PAC jale ka letlhakore le leng PAC e fitlha e yo tlalega me e tlale ha ka ha re ho ntlweleng le go tlala sechaba mane mo he o tla hopela go re mo ke ngwane wa boeta pele le boikarabelo taba tsedintse ile ntsa hlaella ke ya hore yona PAC yena ha yo tlale ya ka mane e tlale ya dikgothaletso ditaba tsena ne di bua fela ke setho sa ntlo yena ya senate ele mong ha di se ya batla motsamai mona mo aneng a re ka tla kwa le leng tla fumana gore tsona dikoso tsena jwa le executive ho tlalewa ho lokela e loketse go nkuwa dikgatwa ho di ma yona ka tla kwa le leng yona executive ke yona e laolang di institutions tsona tsena tse ka reng bo di CEO ma police jwa le dikoso tsena ha di fihla ka mane ka ntlong bongata bo bileng bodumelanang le tsona ditaba tseno bo tla fitlha botlhola bonyane bo e bang bo hanana le diketso tse e bang dimpe di etsagetse ke ka gona hemo mamedi ke reng potso ya rona e godima o rena o bona e kare se ka e tswang na ke sefe go maatlafatsa taba tsa gore di seka tsa bua fela ya ba taba e buueng fela pepenene mo batho ba utlwang e be taba e isang mo qetellong ya maqetello ditaba di tsena di hlakang ge tla ntlheng e nngwe ya bobedi o tla gopola ka kila ga buisana le di-CEO mona mo ene supa gore dikoso tse tsa bobodu le bo menemene tse a gang tšhelete e tsamayang marangrang ka dinako tse dingwe di bonagala jale di nka mothati o motelele gagolo gore di tle di fitlhe mo jale go ka gwa thweng di fitlha bogotlong ba tsona ditaba tsena ka gore go tla bontse e tswa dipatlisiso mme dipatlisiso tsena di nke nako e telele fele momamedi ga re nka tsona ditaba tseo tsa di-CEO ge nka ditaba tsena tsene di tlhaa mo keng ona wa baetapele mane Manthabiseng wa baetapele le boikarabelelo mo na mo o neng go bua ka yona taba eno ya gore jale ka letlhakoreng le leng ditaba tsena di buega fela ga go letho empa le ga o ka fa nkuwa dikgato go a fitlha wa tlalewa ka gare o le go tlala setšhaba kapa ka gare go ntlo bongata ga bo ka ba fitlha ba re a re ganana le dikgothaletso tsena PAC ena ga iwela kwana e ba ditaba tseno di welelela fela ga gona dikgato tseo dingwe tseo e bang di yang kua momamedi letsa ge ke re utlwe maikutlo a gago godima ditaba tsena 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kena go tsona go tlhagisa maikutlo a gago a theka WhatsApp ka mona teng sebedise 6200-9956 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona momamedi ga ke utlwe maikutlo a gago
1: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dintlhagolo di satla thea tsebe
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now, or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: Mamedi metsotso ga jwale le shome le metso e robong pele re fihla goreng ya bo robong 2121-9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang go tsona ntate Mthutsi naga ena e tsietseng ga e ba le banka e kgolo ya Lesotho e gasa ka gara bobodu basebetsi ba utswetsa setšhaba fela ba isa tlhabololong e seng gale mong taba ena e ka phekolwa ka ketonagolo e le motsoka sephadi le modula setulo wa lekgotla la matona ditaba tsena ke maikutlo a mme mathebe ga re ke re tlhe ka megaleng ka bona PC dumela 2121-9956 kapa +26659956 momamedi ke buletse gore nke ke utlwe maikutlo a gao he godima ntlha ena eo he moamedi re buang ka yona ga jwale metsotso e lesome le metso e robedi pele re fitlha goreng ya borobong pc dumela ga tsanadi
5: nke tshelang ke ikhomola le ka chasmet tm
2: e yana
5: ea lefotisile le golo la makana madimo
2: ntatwa
5: ka nnete ehlile ga ke na tshepo go diisio ke bona e le taba tse buleyang fela sa go di lwantsha bobodu ke tena ke tshwa jalo gobane ke na le nyewe mono e ke e tlatlhetseng ka ditho tsa November 2020 ya a deduction from wages and cyber fraud moo banka ihle di friditse moputso wa ka wa kgwedi le kgwedi ka thoko molao
2: ee ga re ke re tlee go yona ena e go buang ka yona ena gobane taba eo ke batlang gore ke e utlwe ke ya gore na o utlwa e kare gore di tle diphethagatso jalo ga o sena tshepo ke gore go e tsagale jwang
5: ge fana ka dintho metlaena nna ke a gona ditse tsa bo-ten se ntse ke fana ka tsone ba re nna ke ipatele tsona ditaba tseno ko utlwa gorake ke ntho tse dintse thata tse ke tla nkimela ke le motho
2: fela jale ke batla gore ke batla re tle tabeng ena ya PAC PAC e bua ditaba ga e qeta go di bua motlhomong bao e bang ba teng e le mapolesa e le badisio banka ditlaleo tsena jale ba fitlha ba di isa officing kwana gobane a ke re ga se le bona ba yo di suthumetsa go na le ba bangwe ba fitlhang banka ditlaleo fela ga bana ba ditlisitse jale ke re na ga e le mone he o utlwa e kare diqeto tsa PAC ya diphethagatswe ke eng se utlwa e kare se lokela gore se ke se etswe go maatlafatsa taba yone eno ya gore di fitlhe pheletsong ditlaleo tse
5: a ke komiti ga ke re le yona PAC ya paramente e na le maatla a gore e laele bano ba ikarabelelang ba nke babilelwa ba babeka pela magotla e na le maatla a feletseng gore na babilelwa bana ba ba isa bo magotleng magotla ga a na maatla a go kenakenana le mosebetsi wa paramente e na le maatla
2: bale ga re kere gopole taba yane ya gore ya separation of powers karolelano ya maatla mo thweng wa yona yona e tla kgothaletsa PAC jale executive eng ka dikgato odima di-institution se tse o e bang jale e di eteletse pele le yona taba yona eno ya gore go a gole maatla o se ka bonagala paramente jale e kena ka gare go executive yona e kgothaletse ditaba tsena jale di etswe ke executive jale ke yona mane mo ke iseng executive e o buang ka yona ke bona batho bano ba teng ka paramenteng e le matona e le maparamente bao setho sa senate se itseng ba tla fitlha ba tlola bao e bang ba e ntse dikgothaletso ka bongata ga o se o fitlha go bewa dipalo
5: ga o a lokela gono boutwe ka mono komiti ga kere ke tla tlhokena PAC go na le batho bane bana ba na le dikhamphane tse neng tse di reka ba utswa motlakase le batho ba LEC ba o rekise bana ba re dikwalo ka go fela dintho tseno matsa ona bana ba nka kae gobane di kwetse le gona ke
2: ehile
5: ntho paramente e na le maatla a feletseng gobane ke bona boketsa molao ntho puso e maoto a magago ke magotla ke executive ke paramente ka matswalo a yona a mabedi ba na le maatla empa re na le mofuta o rile ga o kgetha o go logemela ka mono o senang boikemelo o itshedileng
2: ke lebole gagolo ka maikutlo a gago ke maikutlo a gago ana mo mamedi metsotso e lesomele metso e mene fela pele re fitlha goreng ya borobong 21219956+26659956 gobane moamedi ke batla gore taba ena re ke re e bua boemong ba gore na jale he gore ditle diphethagale ka tsela e nepagetseng na e ka ba ka sebopego sefe go thewe motlhomong lekgotla leo jale le tlatla le sebetsa fela ditaba tsona tse tsa PAC fela botšhotšhisi go bele botšhotšhisi botlhe le moshebanang le taba tse tsa PAC fela ka mokgotshwanang mapolesa DCO le bona jwalo ka ha sentse ba le teng e be ba sebetsana le taba tse tsa PAC fela gore diqeto tsena di ke di bona hale di phethala e se ka ba taba e bue yang fela go ba lebele ke re momamedi taba tse dintse tlhaelang ke yona eno ya gore PAC e ba nyetsa jwalo ka ha nda dimola le a tlhalosa e sa tla ke be jwale e kena ka ga go loto le leng la puso e leng executive. Executive ya o buang ka yona le yona ka tlhokong le leng dipelaelo tse e tlhileng di leng teng ke yona eno ya gore le ga diqeto di entswe e tla fitlha e tlhola ditaba tsena ka palo gore PAC e bonagala e tsamaile ka thoko go ditaba mme ba fitlha ba ba tlhole ka dipalo gobane bogolo ba bona ke ona maparamente ana a teng jale ebile ba bangwe ba bona e le matona jale e leng bona ba disitseng tsona di-institution tse tsona tsena tse nkang dikgato tsa go bona gore go gatelelwa go bonagala batho ba tloswa ba e bang ba ntse bobodu le bomenemene jale ke batla go tlatabeng eno ya gona moabedi utlwa e kare go ka etsagala jwang nakong eo auditor generale a tlhagileng ka pele go komiti yona ena ya PAC go na le taba e ileng ya buega mona moamedi ya gore e tlhile go tlhokega le gore go ke go atelwe gagolo tabeng tsa forensic audit gobane ga forensic e tlhile e le teng ebile e kene ka maatla e tla sibolola le ditaba tse dingwe tsa ditšhelete tse sa utlwisiseng tse agang yona 6.1 billion ena gore na gantle go thoo etsa hetse jwang mo na mo thweng 1.2 million ena go latela tlaleo ena ya PAC e tlaelela ka gara 6.1 million empa jale PAC gang ya yona ke ya gore central bank le ga o tsho jalo jale o e pataleletseng ebile akhaonti eo e se bile e kwetswe gobaneng o e lefile ebile akhaonti e se bile e kwetswe empa gore e tlaka ga 6.1 million e ga e sebe go na le taba e nngwe e neng e patwa mo ke yona mo o ditaba di leng gona teng mo o thweng central bank ya ko tlakise gantle batlhanka ba o go thweng ba amega diketsong tse jwale go ba isa tlhabololong se se bolelang jwale momame ditaba ya ka ke yona eno ya gore diqetwa le dikgothaletso tse e bang di fitlhetswe gore di tle di fela di phethagale ka pele ka potlako gobane matlhakoreng a mang di CEO e ne e tlhalosa tsona ditaba tseno tsa gore dinyewe tsena tse amanang le kapa dikoso tsona tsena tse amanang le bobodu le momenemene tse dintsi tsa tsona di matha ka mokgwa wa marangrang o digital o reng ka nako e telele o tla fumana gore jale re tlameya gore re sedise ditšhelete go tswela ka ntle go naga re ya gutlwa re etsa dipatlisiso jalo jalo fela ga re ke re tle tabeng ya gore ge batla mo jale ditaba tsena di sa buing di bua fela e bataba fela e felelelang fela e be taba e tlhileng e fitlhang bogutlong se loketseng gore se etsagale ke sefe 212199 56 kapa plus 266599 56 WhatsApp 6200 9956 ke tsona dinomoro tseo hema moamedi o ka wa kenang ka tsona ge ke re utlwe maikutlo a gago moamedi re sentse re tlotla re fetela jale moo re tlotla re kena thekisong gape mona ga ke utlwe maikutlo a gago.
6: Attention. Go bona go tobolana ha yena go tla bolana mo go tla bolana party engwe lengwe tata ntle le go mmuso ona wa gona o go so o be decide ka o
7: go
6: go tibela taba bo bo ha bona ke. Go be le mmene mmene go to khaola na ha yena na maoto go tla go ba mo go so ona mo go so tla tsipa. Kuntso hona le bobodi wa batho bana bobodi bona na ba re buang ka bana na go haile ka go haile ka hore batho ba fokolang ba ita go tshelete e ngata le ha ya abu ye go bona le ba amanang le bona go bobodi mo boleng teng botswa
8: ha fela re sa fetolwe le ditlwaelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botsa e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ga re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
9: Melo ka ke shotele tele mamela ka metla mme ke kgatlwa haholo ke tsela eo le manollang ditaba ka yona ke thuto e golo eo le fang setšhaba sena sa borona mme ka nnete ehlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le di etsang le kenya letsogo le tlotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa borona bani pusa tsaba gas tsaba na yena rona i ntedelisi.

Amri wa PCFM ha go dumedise ka jeno ke la le show me go dikona ya pupu selo ke sona sa ketetse pedi mashoma vedi a metso e tseletseng o dumediswa ke wa hawa ka mehlatla di makutle mo mamedi ke le bo jalo rilo mogabodi ya bilondwe na utlwa mane horeng ya borobong fetela horeng ena ya le shume le metsumedi anka di thapotsena ho wa mphato hlala form 2 tsika le nane ho la thahameso o mamedi wa PCFM ha re le mothating ona ke mane mo re totla re le kola jalo di hloho tsa machaba rona tsentse di etsa hala le fatseng ka bophara ke di feng o mamedi re tla boela hape re totla re le kola ka ba re mathele ka mane ka mafiteng mo jalo ho gakolwang jalo phase 2 ya ramarothole ke moraro wa phehlo ya motlakase ka letsatsi mamedi re tla boela re le kole lengole le ntse le potolo ha le ngotsweng jalo ke mong ha ditankiso phapano ka lekala lena la matla mo a bontshang gore jale mo mamedi mmuso ka lekala lena o tla leka ka gotlhe gore o fokotse jalo maeto a tswelang ka ntle e le gore o tle o fitlhele jalo morero wa ona wa gore go gokelwe jalo mosotho e mong le mong motlakase ka selemo sane sa 2030 ke tse dintse re tlatla ge di lekola wena mamedi wa PCFM re tla boela re ketelela jalo ka puisana rona le advocate Ramotsokwane mo re tlotla re sheba ditaba tse amanang jalo le molao o motšha o fang jale bana ba ba tseya dimaatla a gore jale ba be le tokelo mafeng a malapa a bo bona ebile re fetisa ditaba tsena ge sheba ka mona ka boreneng bo bogolo rona ebe re ka bona gona le phetogo e itseng ka baka la molao ona na ke tse dintse re tlatla re di sheba mamedi wa PCFM re ke tla go gopotse he gore le wena o tla ba le seabo nomorong eno ya 2121-9956 ha ke bula mohala 2121-9956 kapa 59956 ke yona nomoro o tla e sebedisang mamedi wa PCFM gore le wena o tlo be le seabo se feletseng ditabeng tsena o ka boetse gape wa sebedisa nomoro ya 59956 ke nomoro e nngwe gape o tla boela go e sebedisa gore o be le seabo ditabeng tsena mamedi wa PCFM re ha ho le tjena metsotsong ena e mene re faraletse hora ena ya bokae re faraletse hora ena ya bohlano re tle re mathele ka mane ka Iran o tla hopola mamedi ho bile le ditlhaselo tse bileng teng ka mone ka Iran tse neng di tlile diqholotswa jwalo ke naha ena ya America mo mamedi wa PCFM me ka mora hore go be le tlhaselo ho tswa ho America re ile ga hlokomela he hore Iran le yona ile ya gutla ka se gahla mo mamedi go arabela tlhaselo eneng e tswa ho America la hore tswalo re tla hlokomela hape hore naha ya Iran e ntse tswela pele ka ho ba mahlomoleng ka pa ho ba nakong e mahlonoko ya ho pata jwalo supreme leader wa bona mo mamedi wa PCFM ke tse di tsa ditaba tse go tlatla re kena go tsona kwano ka pa moetapele wa bona wa semoya ka mo he ba bitswang ka teng mo mamedi wa PCFM ke tse dintsa ditaba tse go tlatla di sheba kwano mme he ba ntse ba le nakong yane e mahlono kolo ha olo jalo le ha e le mona ba bonagala ba kene ka gare go ditaba tsena tsa ntwa gakalo mo mamedi wa PCFM ntso mametse PCFM le bitsela ka ke tla di makutle mo mamedi le nana ke lona la Meet Day Life dula fatshe o tlo utlwa rona ebe he ka jeno re o tshwaretse difeng mo mamedi mme jwale ka ha sentse re kene go tsona tsena re tla hlokomela he hape gore kamane ka Aforika Borwa baahi ba tlileng ba tsweleng boswele ba tsweleng boswele go ya magatlhanong jwalo le melata e phelang naheng eno ba ntse ba ipelaetsa mme o tla hlokomela gore kamane ka Alexandra Gauteng ba bonagetse e le teng he ba kena gotlhe go kwala go emisa dikgwebo tse ntse

0: lapeng re haufi haufi haufi le taba eo mme re shebile hore ka selemo sa 2030 ka be re fihletse morero ono wa hore Mosotho e mong le mong ebe ho na le motlakase. Makaota le kwatile ka nnete taba eno le lokelang hore le thabele ke mosebetsi o moholo haholo e re nke le jwetse hee ka mosebetsi ona o tla hlaha mona ho tla tla mesebetsi e ka bang makgolo a mane kapa e fetang makgolo a mane ye tla tla e sebetswa ke lona bana ba Basotho. Ha ke ne ke re ke rwetse katiba tse pedi kapa ke nke monyetla wa ho kwala katiba tse pedi mohlomphehi tonakgolo o nkomme mane lekaleng la ditjhelete. Ke nna ya ileng a tsamaya a lo lata banna bana hore ba tle jwale ba tloetsa karolo ena ya mosebetsi ona wa bobedi mme re dumellane le bona hore hara dipehelo tse ding ke hore mosebetsi boholo re bone Basotho e le bona ba kenang mosebetsing mona mme ka hona ke a le lebohela ke taba e kgolo haholo re a tseba hore tena tlhokahalo ya mesebetsi ke ntho e re hlorisang ha kae. Re a leboha hore ebe re tla tseba hore nako ya selemo le dikgwedi tse tsheletseng ha mosebetsi ona o ntse o phethwa re tla be ntse re tshwere-tshwere mona re tseba hore re behe bohobe tafoleng. E monatenate ke ya hore haufinyane re tlo eketsa hona mona re tla tla re bitsa ntate tonakgolo a tlo thakgola hape morero o mong wa ho tla etsa o mo motlakase o ntse o batla o lekana le ona ona e leng hore ka jano ha re etsa 50 megawatts ka moso re tla be re etsa 40 megawatts ebile e na le battery e tshwara motlakase ono e le hore bosiu le ha ba letsatsi le sa tjhaba e be motlakase o ntse o le teng. Ka hona taba eo e bontsha hore re tla ba le mesebetsi nakonyana e telelenyana bonyane ha ho so thwe
1: le motse tharo le tabentse le na le mosebetsi. Mamedi ke Dr. Retsiriso Matlanyane ha a ne a fana ka puo tshebeletsong ena e ntseng e tswela pele. Metsotso le 15 re furaletse hora ya 12.
2: PCFM le dingwetsi tsa nkgone godima seru le ribe le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 Phato 2026 Maratana High School. Dihlopha tsohle di a memwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thope tse kgang le kubu monokwane. Re sa siye morao moedi wa rona wa letsatsi. Disebo Mothepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadi re apara live re kgabise pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le shaishai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146. Bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toast. Hi, he have a Saturday!

0: gift more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Brooks Oros Squash Concentrate, 2 litres for $36.99. Mama's Frozen Pies 6-pack plus Right Brand Frozen Chips. Buy both for only 150 maluti. And All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99. Deals valid until 12 July. Get so much more with the ShopRite price.
1: Mamadi kimetse tshele shumele metse supileng re frale tse hora ya le shumele metse medi di puisano tsena ka pa dipuo tsena ha di akatsa fella mona mongodi wa lekala mongodi mohoro wa lekala lena la matla ena o di beile tsena
2: ye le tama be serite kwano a go tsebeng bona ba ka ke bone bo mme manyagela bo mme na go seletse ona lokela o teng bo khome ya koti re lebeletse go sebala teng kwana re fe entertainment e seng le teng DJ bona le skabu di mona wena monna ka tamela mona o ka wena monna o tla mona ntse re shaba taba tsa rona la tsa majwa mo
1: le ha le jara mamedi e re ka ha ne ke le ka hore ke kene mona fela ka bogotshwanyane ge tlegetse tsena fela ge fete hanyane fela ditabeng tsona tseno jole ka ke bontsitse gore di ntse di tswela pele ka yona ka mono ka mafiteng mme ke ditaba tse manang jalo le phase 2 ya morero ona wa ramarothole mmamedi wa PCFM hopola gore re boetse gape re teng ka mokete wa rona o ratang o ke tsebang hantle o tlotla o ba karolo ya mokete ona o ke ba fosa ke sentse re le teng mebile ke sentse go mema gore le wena o tlotla o ba karolo o ba le rona karolong ya mokete ono ka pa mokete ono wa rona jwale ka ha o sentse o tlwa kwana sentse go bapalla jwale advert kwana tla hlokomela gore ke mokete o ho ona mo mamedi ka ke hlalose gore mokete ona ke mokete o ka ona jwale re aparang diphahlo tsane tsa rona tsa kgale kwana tsane tsono di apara tsane jwale he wa di ntsha mokete ono o ile o thaba le rona ge le PCFM jwale he ge teng hape ska ba fetwa ke ditaba tsena
3: PCFM you tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dinkahulu disata thatsebe
4: PCFM your pulse our beat
1: le shemene metse re bona metse tso mma medi re fralatse ora le shemene metse medi me he har ke na ditabentse ding hape ge feta tsena o ba netsona ge ntse re tla gotlela go tsona hana ko edumela ke lakatsa gore fela bya le getle re kene lengolo njwa le le o gileng ga le hlokomela he le ntse le potolo ha kwano me lengolo lena le ngotsi jwa le ke mongodi e moholo wa lekala lena la matla e leng yena monghadi tankiso papano ke tlatla go balla lona lengolo lena o tlo utlo rena ka bogotshwanyane fela gona le tshwere ditaba difeng mo mamedi mme ke lakatsa gore re hle re kene go lona ka kotlologo o tlo utlwe empa he ka ha le ngotsi ka senyesimane jwalo ke lakatsa gore ke tle go balle lona hanyane fela ka senyesimane ke tle ke le toloke. The government has made a commitment of achieving universal access to electricity by 2030. This goal will be achieved through government budget and support from the development partners. This calls for exercising some prudence and effective management of public expenditures. This further, we have to call for realignment of our priorities in different programs with the objective of the ministry. In the light of the above background, the ministry has resolved that all international travels will be prioritized to any trips in order to minimize a cost. All other trips will be suspended with immediate effect. This measure will enable the ministry to utilize the government of Lesotho resources on improving energy access to Basotho to meet 2030 target. Ke lengwalo ke leno he Mohamedi wa PCFM. Me ke memo e bala tsena PS Minister of Energy and Mining. Ibirale Lungola, all heads of the department, head of the project, kapa head of the projects, kamolungo tsungati nyaba jwale mungodi mholo alikala monu, ili nyena mungarita nkiso papano, o wasai na monu. Kitsona itabatsona tsenu mamiri wa PCFM. Kabo kutsonyale feda, lekala le ka mongodi mogolo wa lona o le bontsha gore hona le maeto a tla emiswa e le maeto ana a machabeng me ha o sa tla ba le maeto ano go tla ba le maeto a bohlokwa a itseng fela empa amang a tla fukotswa ka bakala gore jwale lekala le lakatsa gore le fihlele ditaba tsa phepelo ya motlakase ka selemo sane sa 2030 ke lona na ngwalo le na mamedika botshwanyana bo bogolo fela ka mo le bontshang ka teng ga hlokometse gore ho ile na maikutlo a fapaneng ditabeng tsena empa he ke ntse ke tla ba le nako ya gore ge tle go utlwa gore na ebe letona le ananetse ditaba tsena jwale ka ga go utlwa e ka ga o jwalo mme ho ntse ho hlaela maikutlo a gore jwale letona e ka re mohlomong ditaba tsena haka a ditsebiswa ka mo hutlwanang ka temo wa medi la ha o lutwalo ge tla utlwa hana ko ntse ya ba nene ke la ga di tsore tlotla ke busana le yena mongodi e mogolo wa lekala lena re ke rutlo gore na o reng ka ditaba tsena mohlomong jwa le ha re se re fumane maikutlo a hai ge bo ile hape go utlwa gona le tona lona ba mmoho le ditaba tsena ka ba che ba ne ba le akwa ke menyetsi ntse hla gore e ka ha ba dumelane ditabeng tsona tsena kapa qetong ena ya gore bjale ho fokotswe maeto ana a machabe e le gore bjale mmuso o tle o bokelle tšhelete e tla sebediswa jwalo phepelong ya motlakase ke tsona ditaba tsena tseo ke neng ke re mmamedi tse dintsa tsonang ke a golelane le wena ka tsona la o le jwale he ke ile ka busana le ena o itse bjale o tshwere ka thata ka mane ka hara marothole mmamedi jwale ka o ntse o utlwa ke ntse ke o bapalela ditlipi tsena mme gona o bolela he gore ga o no ba bobebe gore re buisane le ena empa ge dumela he mananong a rona a ditaba molodi wa taba o tla utlwa ditaba tsena mmamedi wa PCFM di lebelele he o tlo di utlwe ka botlalo empa la o le jalo mohlomong kgato ena e nkilweng ke lekala lena o ka reng ka yona ke dumela o ka bana maikutlo utlwa ka ke kgato e nepaetseng kapa utlwa e ka mohlomong e fosaitse o bona e ka mohlomong ha e ba makala a mang le ona a ka a etsa ho tshwanang ho ka sebe le ditholwana tse itseng haholo ditabeng tsena tse amanang le bosebeletsi ba setšhaba mamedi wa PCFM ke a bona maikutlo a hao ke ana ke le tshwara ka mona ka kwading tsa lekala la maatla maikutlo mongodi wa lekala o ne pile ka ho kgina maeto a difofane re shebile polelo ya bohlale ke ntate letshwara a ko reng ke kutlwa gona polelo ena ya bohlalo e reng polelo ena o re e re le sisitheho le ja kgomo ha le potlapotla le ja podi ntle le ha e ba gona le lewa la boiketo ba dikgetho go latela gore mmuso nako e se e lekane motinyane pele go dikgetho ana ke maikutlo a ntate letshwara ka mane ka kwading momamedi ya matla haholo ya hlwahlwa ntate letshwara mesesoma shoma bedi ya metsemihlano he re foraletse hora ena ya leshome le metsemedi e re ke utlwa gona wena momamedi maikutlo a hao ke a feng nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 plus 266 59956 ketoe ireng na re ka bona jwale makala amang le ona a nka malebela ho fokotsa maeto a machabeng molemong wa bosebeletsi ba setšhaba ke shebile hore maqhekwana ke yana le ona a ntse a lla ka hore ha ba sa tsebana ba kgolaneng batho ba tlokotsing ba nang le bokoa ha ba sa tsebana ba kgolaneng batho ba lla ka ntle ka mona ho thwe nenneng ba tle ba gutla fela e le gore mohlomong bothata boteng ba ditšhelete mmamedi wa PCFM na mohlomong kgato ena e nkilweng ke lekala lena re ka bona e tshwaetsa le makala a manna na maikutlo ga ke a feng o ananela gato e kapa o hanana le yona ntate le tshwara ena o re mohlomong kana ko engwe ka naba ke boiketo ba dikgetho tshe ke maikutlo a hae PCFM dumela
5: Daddy
1: K o le tsaolo kae
5: Liberia
1: oh ka re ria ka mo oh ke a le wanda Daddy K che la o le jwa la ke re tla utlwa ka yena gore na yena o na le bothata tabeng eo re tla utlwa ntate
5: ee
1: ya ntate
5: ebile boemo mo boreng ga ke kabaka o kwa sa dumelane le taba e re ya gape tsa mofuta o nono o tsa re fa kgwa ya le gore monate wa ga dibaneo sa ba thusa adibane ka di-pdm ebaleleng le dithatelelo tsa bona o etsaleng tsen and then the petrol wala ka feeding tsa dintho ga o se ba puso ka mokgodisa mang ka teng kapa puso ena ka mokgodisa mang ka teng di sitisa le monga phati ena gore megopolo le ditabatabelo tsa gae diseka tsela e baneng a nagane ele ebe etsa modikwadikwane wa gore go sekewa tsebagala gantle gore nagantsentle gore batho ba re buisang ebe ba na le dithatelo tse ba ditepisesa dipeletele o esielwang batho bana ba ntseng ene bana bana ba ntseng a sebetsa le bona go latela dithatelo o fumana o ye qetelelong ba bangwe ba bona ke batho ba ntse ba mo fitela ka letamo
1: na mohlomong Ntate K o ka re gato e neng kweng ke lekala e ka se felle go lekala lena fela ge shebile gore botlhe batho ba lla na o ka re mohlomong gato e ke e tswa bana mohlomong o ipapisiwe le gore jwale huwa dikgethong
5: ka nako engwe go ka ba jalo empa ka nako engwe e ka ba megopolo e metle molemong wa gore motlhomong ba bona ba tsimong ko tsela tsela e botlhoko ya gore o ba ka ketelelang ba seka ofisisa ditshebeletso tse dingwe tsa megopolo ya bona
1: Ntate K ka leboa ntate ka maikutlo a gago ke a leboa tlhe ntate mamedi e re utlwe na wena o reng 2121-9956 kapa 5996 mo mamedi ke a tseba gore o ile wa ba le seboko o ne o lla ka gore jwale tšhelete e bonagala e sebediswa gampe maeto a sa tlhokagaleng jwalo-jwalo e be maikutlo a gago ke a feng ka gatwe PCFM tumela ge e tswile gantle tinto ame
6: a yang tshelete tse ngata a senang ditlamorago gobane banka ba ya ba kgutla ga ba le se letho bona ba le tletse beng e molemo jale o fumana gore leeto leno fela le ile tšhelete e ngata bonnyane e kebeketse basotonyana bana ba bangwe le a le kabetšhenyana stripana sa phofu etle maeto ana ka go fela ko bese ke le makala ana ka go fela ntate makutla a le tlhoke letho gobane bogolo ba lesotho bona le baemedi ba dinaga mme o reeletseng gore melaetsa yotlhe le dikopano tsotlhe tse amang lesotho di tlameya batho bane ba di attende re ka tlameya be re goma motho mona ga ebe e goma batho ke a re phuta ka go fele ge baemedi bane ba dinaga ba tla gae mona gore bona gore ba mona gobane ga ona thuso ya gobe ba mono se ntse e ya
1: monoe
6: sekeleng makala ana ka o fele kekeentle empaneng kentegee ka obane huwa dikgethong ile ka nna bona ba keketa bona phapang ya dintho tseng ata golo jale ka se ke bone gore ditsela di a etswa ke le tlabo o fela le yane e sale kelela ka yona dilemolemo ke e ne ntse e tswagone jare tena mona pele a ka mone
1: o
6: ee gona le jena ke le gore fela ke itse ke tla oetsa motlhang e bulwang ke re ntate makute tsela yane ke ena e fedile wa opolane ke nne le motsepedi ke batla metsi
1: ee ntate
6: jale ae fale ke lela ka 2012 go ona e etswang gona jale ke le tlabogo fela mona ntate ke ikwaletse lapeng mona ke batlo ba sekisa e batla ba sebetse ba etse ntho anene ke e batla e leng service delivery
1: tinto a kore o ntse o tshwana jale ke etse tsena fela ntate
6: ke a leboa ntate
7: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like Jacob's caffeinated instant coffee, 200 or 230 grams, any two for 299 maluti. Renowned back bacon, 200 grams, 4 for 99 maluti. And Omo Auto washing powder, 2 kgs for 89.99. Valid until Sunday, only at Checkers Maseru Mall.
1: 2121 9956 kapa 59956 re ke utlo maikutlo ha mamedi qeto entsweng jwa loke le kala lena la tsamatla mo jwa le bareng ba batla ofihlela ditaba tsa phehlo ya motlaka ka 2030 jale mongori mo holo wa le kala mono o re maeto a tlang hongkwa e tla ba a bohlokwa fela ha isa tla ba leto le leng le leng le o batlang ho le tsamaya e le hore jwale ba tla ba be le tšhelete e ba tla e sebedisa bakeng sa go gantsha Lesotho ka momamedi jwale ka ha tonakgolo a itse o ipetse go fitlhela mane go 2030 gore Mosotho e mong le mongwe a be a na le motlakase. Nkato e maikutlo a ona ya gago ke a fe ka yona momamedi na re ka bona e anela le makaleng a mang a mmuso e sabe boikgethelo empa e se le molao gore jwale ach maeto jwale a ka fokotswe ke kgola engwe ya taba ke gore na molao ona o reng ka ditaba tsena mohlomong jwale na ka bona jwale le paramente e ba le thaselo ditabeng tsena tsa gore maeto go be le maeto a itseng fela e se ka ba maeto ohle ao go ona jwale a tlang gonkwa na mohlomong qeto e nkweng ke mongwedi e mogolo wa lekala le momamedi e reng go wena e reng ditabeng tsa bosebeletsi ba setšhaba maikutlo a go ke a feng momamedi na o bona e arabetse sello sa gago na o bona e ka motlhomong qeto ena e ka tshwaetsa le makala a mang ke lakatsa utlwa maikutlo a gago momamedi ke santsane ke o buletse o ka boetse wa latlhela molaetsa mane go 6200995662 kona mo ka latlhela molaetsa teng he ge ke utlwe gona wena o reng o ka etsa audio o ka ngola audio ya gago e be go tshwanyane momamedi ga e ba go thu jwang fela ka nnete second e be go tshwanyane jalo fela momamedi re tle re tse bore re bapale ge utlwe gona maikutlo a gago ke a feng ka ditaba tsena 2121 9956 kapa 59956 ke nomoro ya mogala he mo o ka kena ngwana teng re utlwe pele re fetela mokgatlhelong o mong wa ditaba tse o ke o tshwaretseng tsona kwano ebile re phethela lenano la rona ka jeno mme he ko file monyetla gore o tlo ke ene he ge tle go utlwe gona wena o reng ka ditaba tsena la o le jwa momamedi ke kopa gore ganyane fela ke tle ke potela ka mona ka go bara matheola ke tle ko fe gore na ebe o tshwaretse di feng ha jwale ganyane fela ke ya go utla momamedi o ntse o gopola gore ge ntse re le meketeng ya bohlokwa haholo yeo jwale gegeng re a omema.
3: PCFM e utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa dintlhakgolo di satla thea tsebe.
4: PCFM, your pulse, our beat.
1: Mamedi ntso mametse PCFM e re ke wa moele PCFM khotso. Khotso ntate ke ntate maokae?
8: Mofukeng
1: ka maoka maputswe ke a le bua ntate.
8: Ee ntate ka nnete taba ena ke kopa nna ke nke le polelo ya mohlomphing mongodi e mogolo wa lekala gobane ga re na bonnete wa gore tla fela e phethale e le jwang polelo yona ka nnete e bonala e re kgothatsa e le polelo e nepaetseng hai wa tla tsela ke ne tshitsu itina ke ke polelo fela go bana neng le tswalo la ka kuhoge ka nna ya ba polelo ene e hla ya go bana jwa le mohlompe yino mono ba sentse bana le matshwaonya na o hanana le mohlompe le tona jwa le ka nna ba o santsa ipe ya tle go se tshaba o e na o na le ka o pholosa naha ke mpa ya ba mohlompe le tona yena o bonala a tla ka direction e se jale le tswala la ka go fela ntate PS ka nete se ke motse ba go ke motho a a jwang ke motho a matla go lo talentsa tsa di gang ntate ha o di gang o matla go ke nwe go go mohlompe ha se motho ka tswa ke go beletsa motho a o tshwana le letona tsala yena ka ntse ke a tseba go mosebetsi wa yena wa o tsiba gore yena mosebetsi wa yena wa o tsiba ke motho a tseba mosebetsi wa yena go tsala ke re letswalo la ka gore ka nna ba mono sentse ba sa sirela ditaba mmona
1: o lo yena o belaela gore ka nna ba mohlomong ga o shebelwe ditaba mmona
8: a nna le yena e sile mo gae ke motho a ka o sebetsang ka dikubong gampe ga go a ka o sebetsa go mohlombe yo ke mo bona ke go tsiba mosebetsi wa yena gampe go tla tsena tsa ntadi wa tsona ntate o le ka o pholosa le ka tsena ha ine ba dikaetsa
1: go ba neng o na le pelaelo gore dikiketsa etsa hala fela bjale o dumela gore o sa ntse a tshwere ka thata
8: oke ntate re ke e hlalo o tlompe ye go tlo tswa mo sireletsi wa ya ho tsena ke motho a ka tseba mpoke system ya taga ka nyo ga etla ga nya ise mo batlang yena ha ba go ha ke tsela ba nkutlo e tle ha ka batla go ema ntho mo lengwe tse e tle o matla ho ke mo go ya kwa jela tabeng dari khang yena a ona motho ka mosola tse o bana o tsiba mosebetsi wa hae pele o tsiba go papala le dipapadi ka tsai hantla ka dipapala hantle bo ka ga o tsena ja ba ya ba gele tsena ka o fela ke ene le yena tsala ntse a tsiba go yena e tlhike nna ntse a tsiba se ka mo
1: mohlomong ke re sheba taba ya boikemelo ba ba bangodi ba baholo ba ba makala ba ho etsa diqeto na tsela yeo a swetsang ka yona ha se yona ene pa e le hlokane le setšhaba
8: ke hloka ho mena ne ntate makutle ko re yena ha o kwa tshele motho wa mosebetsi wa hae ke hloka tse ba hloka ba ngwe yona ho le ba tshwana le yena tsana ba ka ba le jwalo jwale ba etse ho ne ba etse e seng ba etse dintho tse leng molemong wa bona hobane ke re ke re yena ha o kwa tshele tshele ba ngwe ba ho lona ba ba ba ile ho sire wa tlhari wa sport tsana a ntante mono ha ya ka mangolo a dikolo ka mangolo a ya tlo ke re ho motho yo no se ho ja e den that ba ne so wa le ba tshwa ka di ka sport ka nnete ne re hloka bangodi wa go ba tshwana le yena fela e re taba ha e bile jwalo e fela e ne pale re se ke ka fumana gona e etsa gobane ngwe thwe o no sontse o na le ditabanyana tse wa ditabanyana ke gona a re tseno ka nna ba yena o no sontse o na le ditabanyana fela ke ka nnete tshebetso ya yena ntate ke a mo paka yena ka tshebetso e tlile go hloka ba tshwana le yena
1: mohlomong qeto ena eo a e entseng kapa yona lengwalo lena leo a le ntshitseng na re ka bona go se bohlokwa gore ditaba tse tshwanang di anele le makala a mang e le gore jwa le bonnyane go itlangwe mala a masesane
8: ka nnete ntate mo o ne o tiisitse taba ena ga o ntse o e bua ebile ke a etshwa ke bana ntate makutle taba ena e buang ke ne ntse ke e nagana go seng ga ke ikwa phatlhalatso ena ke re ka nnete taba ena ga e leba makala a mang a ka e kopisa ya ba taba eo makala a tleng a reng ga re tle re itlaleng mala a masesane ka gofela gobane maeto ana taba e kgolo ntate makutle maeto ana a botlhoko obaneneng a renkela tšhelete e ngata tsala o tswana le makutle ga re bone implementation ya batho ba ba futa mo le tlaleo fela ga re utlwe ntate e le gore taba eno yona kobotse e botlhokwa bona ke bokgona go kwankere motlhonke yeno tsa mosebetsi wa gae ke re ga e etsa jalo o etsa mosebetsi o e leng wa gae jalo go pholosa naga le go pholosa lekala le go thusa mmuso go tlo fitlhelele tse dingwe tsa ditabatabelo tsa gone tsala o elekere empa e le go fela e ka nna ba sepheo ga se seno
1: ke lebile golo ntate Mofokeng ka le bua ntate Mofokeng ka mono ka maputswe
8: ao
1: banna
8: o
1: mametse ka maranga
8: ke mamela ka maranga ntate ke re o tswa ha ke kena mona ke tshwanetse ke kwale phone jwale ke kore ke a sokola ntate
1: okay ntate pepi ntate ho tlaloka ka le buile a ho le ntate metsotso e mashoma a mabedi mmamedi re habile ho re nyane ya pele re a le tsena ge tla re fetele ditabeng tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona empa he pele ke feta e re ke tsetse khotso
6: nna le magudu ho ke gedere pele o ngwala ka nne
1: phethela ntate
6: ke dindo 6.2
1: ntate
6: ya le potso ya ho gedela ho ke nna ke tla bona pagamente eng ka dikhato da bene na ke nna le botata ba pagamente ntate makuti ha bana diketo ha bana letho wane ha e sa le wa thetha o thoba lo fa le pagamente ba sa e pagamente le mabatu e mola hawate ya le ha ona letho lo ka ukwang e molimo e ma pagamente a ingira tsa ba ba sotu ke ka mehlala le ka mela wine e ga tango e fitisa ina bo mehlala ma jale pa ntse ding ga o fe ya le ka nnete ba ke ba itsa ya le ina ya ba ngudi ba ba kholo o ska ba makala nda ke papano khwala le dimuno ke le uno e jena hore tse se mo ga di tshetho o ska ba makala o go thosa ni u le emela dikhetho o ba ni ithutile go bogolo ba ngodi ba baholo matsatsing ana ha ya ke dilong go ba dikgetho dina ba gaela ka mahetla go tle ba tsela go taemela dikgetho e be ba kgethwa ya diphapano ga le teng a shebeletse ntho tse neng di etsala moo ga ke tsebe na one ole jenane le ona e le wang e le gale go na le batho fela ndate ba ka thoko go bone gore maetwana a ke senyetsa tšhelete a le lele molemo obane ga ba itse bode o ipota ga ba keta go fitlha moo jele boholo ba di-p s ndate ba busy ke tla bona ba tsotsoma ba bangwe ba tlholotswe makaleng e ne ba le bona ba changtime ba makaleng a matlha gone le jene ka go setse selemo tla bona mesebetsi ya bona tla utlwa ditlatse tsa bona le batho ba e ba phunyoe ba bue ka bona fela mona gore ka nnete ba ba felela phofo ba ba etsa ntho tsena ka ofela
1: empa ga kere motho o
6: mongwega ne ba sebetsa go tloa
1: tlalongsenkekelong onore motlho o mongwe e kare ditaba tsena a ka ile a tlaqala ka tsona e sa leqalong
6: gobane ga e selekelela ka tsona ntate re na maeto a mangata-ngata ana a ke tisetsa eng gobane ga batle mona go tla bolela gona ba ke tletse le eng ba fumane eng re ke ntse motlhala gotlhe mo ba yang teng ke mo re nang le baemedi yona tengba ba tlhoke gore e bentse ba eya mou
1: nna ga o tlhokale gore go be le go tlhobe e tlebe molao gore bale ae ga re sana maeto a mang le a mang kore ga re sanka leeto le leng le le leng le le leng re tla nka botlhokwa a mang re tla sebedisa motlho mong marangrang
6: a ne ke na le maparamente a nkamang ditu wa setšhaba taba e ne e sale ke e bua tloa gale gore ekene maeto a na a ka ba fela gobane ga re tele molemo ntate makutlo empa ba nentse ba le di maparamente ke bana theme ya bona e tlo fela gone ja dijena ba bangwe ba tla kgutlha mogomo ba bangwe ga bana go kgutlha jale ga re tsebe gobane re naano gore ba di mamela di-wirelesse tsena gobane ga ke ka batle mabatweng le melao e tswang mono ga se e tswang go rona ntate makutlo ke le setšhaba kore puso ya setšhaba ka setšhaba io ga ke na yona metse mona re phelang re ke e ratang kore e botlhoko ka mogomo ka tsana gobane jale re na le batho be ke ba beileng pakamenteng ebile ba na le makana a ditlho fela ka nnete ba tshwana ba ya ba shwanele le diqeto tsa naga eno tse molemong wa setšhaba feng
1: dinto ke lebuile gagolo ntate mafelo a beke a monata mmamedi wa PCFM FM ke tinto ka mo yena a di bonang ka teng ke tsona ditaba tseno re tseo re ne re re fela he re ke re kene go tsona re ke re utlwa maikutlo a gago mo mamedi ka tsona ke lebuile gagolo wena ya bileng le seabo ditabeng tsena e ka setana le go mamela re kena jale mokgatlholong wa go qetela wa lenano lena la rona ke tle ke bontshe gore re tlo busana jalo le advocate Maphake Ramotsokwane mme jalo ka o tseba gore ga e lela botlhano tsena re re qoqetaba tsena tse amanang le molao kapa tse amang molao ka kotlolo mo mamedi ke tle ke bontshe gore go na le molao o ileng wa kena mme o ileng wa thogola maikutlo a karolo e kgolo ya setšhaba moo jwale re neng re re ngwana wa mosetsana le ena o na le tokelo ya gore jwale a be le seabo mafeng a ntatae kapa a lelapa labo mo mamedi ke tlo sheba ditaba tsena hanyane le gore na di ka ama jwang ditaba tsa borena bo boholo ka hare go naga ya Lesotho. Advocate wa Motsokwane PCFM ntate.
9: Ke a o leboga Mokwena ha ke dumedisa bamamedi ba PCFM go botlhe bo bamametseng sealemo ya sena ka ntle le ka gaga naga ya Lesotho ke re Basotho madume.
1: Hanyane fela kore gopotse gore na molao ona hana o qadile ne
9: molao ona na o ananetswe le o fetiswa ke paramente ya Lesotho ka la 2 April 2024 mme o tlile o bitswa Administration of Estates and Inheritance Act ke number 2 of 2024 ka bokhutshwanyane ka Sesotho o bitswa molao wa bojalefa ga o rata o ka nna wage le wa botlhatlhane because go na le bojalefa bona bo rereng ke bojalefa thepa bo bong ke bojalefa borena bo bong ke bojalefa jalojalojalojalojalojalo ka mafapha a bona ee andata
1: re tlhile re sheba tsona tsena tsa borena ka kotlolong tate na Lesotho le malala laotse gore ngwana motsheadi jwale a ka ya hlaya ba ena morena
9: ke a leboga ntate
1: a le mogolo ka lelapeng labo go latela molao o kapa go tlano o tswelele pele fela ka tsela yo Basotho ba sebetsang ka yone
9: ke a le bwandate ha ke hopotse mo mamedi wa se a le moya ga hopotse mo lobedi da ba ntate
1: eh ntate
9: le sotu ke ka olo ya dinaha tsa mathaba e bo ye le sotu ke ka olo ya dinaha tsa selekani ka mantana mang ha ba re ka olo ya ntho ke di United Nations kgwebo re karolo ya Commonwealth ka le Lesotho le na le ntho tse re di bitsang dilekane seo Lesotho lona le ditekenne le dinaga tse dingwe mane mo re buang ka melao ya matšhaba re bua ka ntho tse o thweng ke di-convention Lesotho le letekene mo onono gore a nna ke le Lesotho ga o tlhiwa ditabeng tsa tekatekano ke a tekena empa ke itsiela monana mo jale re buang ka tekatekano ditabeng tsa boetapele ba botlhaba ka mantse a mang ke I reserve mona mo ditaba tsena di buang ka the customary leadership mme yona e kenyeletsa borena jale Lesotho le tekenne ntate gore e tlile ga re tla tekatekanong re tla tekena re a dumela go goletsanwe empa re itsiela fela mona ditabeng ka kotlologo tsa borena mme taba tsena tseo ke ntseng ke di bua di ile tsa tlhaga ka tlholonyane ya senate gabašane masopa le senior resident berea magistrate nyeo eno e kadile mono ila ba tlatla kena mona legotleng la maipiletso mme legotla la maipiletso la re Lesotho le tekenne mme mono mo le tekenneng rona re le naga re ke ke ratlaga le tlosa mono gore go botlhe go tla lekana bojaletseng go tla lekana empa ditabeng tsa borena teng go keke ga lekana gopola go nyewe ya senate gabašane masopa ke mo a neng a phepeditse gore jale o batla gore a e tswe morena wa setlhogo e be motlhatlhane setulong sa ntate wa gae ka maane ka ga masopa ee andate mme nyewe enono ha ka ba tsiya tabe nyeng e leng gore ga ke tsebe ntate nke ke ka re na re sa le gole kapo re santsane re le gae fela jwale ka naga e busang ke molao nako yotlhe ga o tlhaga dikatlholo kapo le ga o ka tlhaga taba e itseng e ba re se re sheba gona gana molao oreng mme gopole e ntate makutlo gore ga legotla le fana ka qeto kapo le fana ka ntse o teng ke katlholo taba eno ka yona ba yona the case law e se e le molao
1: mohlhomong jwale ka o bontshitseng tate gore ditaba tsena di se di tlhaa ka mane ka magotleng mme legotla le se le bontshitse gore ae kante ditabeng tsena tse itseng go latela tumelano ya Lesotho ditabeng tsa matšhaba ditabeng tsena tsa borena mona go seke wa tshwarwa ga re sheba boikarabelo bo nkwang ke ngwana enwa ya motsheadi a bonagala jwale a tlile a tswile a tshwere ka thata ebile le ena e mogolo ka lapeng teng go ka matlafatswa jwang gore jwale boikarabelelo bona ba gae bo nne bo tswele pele le ga e ba jwale e keke ya e ba ena morena e mogolo
9: ee andate gopola gore molao wa Lesotho mona o bitsang customary law le ga o sa ngola dintlha tsotlhe ka o fela ga tsone empa go latela ntho o keng ke practice go latela ntho e ntseng e tsala molao wane wa borena wa 1968 ke bone ka ke section 10 o bua ka kotlologo ka o totobala ntate gore eo e tlang go ba morena e lokela e le ngwana ya motona lelapeng le legolo ga ngwana a jalo a le sio lelapa le e tlhatlhamang ga a le sio lelapa le e tlhatlhamang leno ga a ntse a le sio jwa le tla ba baena ba gae le borangwane wa bona gore molaong wa borena e hile o tsetetse hore se tsaba saba sutu go latela ditaba tsa boetapele ba setso di hile ditsetele ile o batho ba batona
1: mona o ntse o hlalosa molao
9: ee ntate ona ke wa borena
1: ntate
9: ona o o mpotsang ka ona o wa bojalefa wa 2024 o ntse o thulana le dikoloto mo o bele re buang ka bojalefa bo thepa bo masimo basotho ba ntse ba sa utlwisitse gore ngwana wa mosetsana jale a ka fuwa masimo ano a mararo a dikeke jale ya ba ke ya hai jale a sa le ka lelapeng lane le letha moo ngwaneno a nyetseng gona teng e ntse e soge tsita ga eno ba utlwisisa kapo ba ntse ba gatibele dintho tsa bo gona ke tsena di a loa re ne re tseba go tsimoe go tloga 1964 le pele le pele ke a ntate mogolo mang e le gore ke masimo ke masimo kapo ke dithepa tse ntse di le ka gara lelapa mona mo seding kwa ke mosetsana go tlakile go bua le mosetsana eno o tla tla a dinka a e le tsona ka mane ka bogadi ba gae ka tsela eno se dile o fetoa karolo bae ya ditaba tsabo se dile o fetoa thepa ya mane bogadi ba gae ga di sa tla gokela ka mona ka gorona
1: o ke ka mo ke ka mo ba sotho ba le ngati
9: e yana
1: go latela molao wa le rothodi
9: ndari
1: go latela molao ona wa le rothodi
9: bona tsena ke tse ke bua ka go latela ona o motho ona o reng ya le ha di fuwa ngwana wa mosetsana bana ba re ile go di serihile di ile di ile ya le ha di sa tlo hlola e se le tepa ya leloko ka po ya lelapa kapo ya meloko e mennyetlang e setlhile e le gadile jalo
1: ke a utlwa ntate
9: athe customary law molao wa rona wa the customary law e lengwalo go tlotlo o ntse o bua ka tabo ya thepa go ntse go bua ka ngwana ya motona bana ba batseadi ba ne ntse ba sa kenyeletse jale ke re o mongwe go o bonang ke ona wa number 22 wa 1968 wa borena le ona section 10 ya ona o bua ka borena o ntse o bua ka batho ba batona
1: ntate
9: ee ntate
1: sena se bolela gore ga o tlo ba bobebe gore jwale re bone ngwana e mogolo e motsheadi lelapeng la borena e ba ena morena e ka ba mabaka a ka etsang jale ka o hlalositse ntate gore tshabo kogo jwale o tla nka thepa ise ka mane na go bobebe gore jwale eo ya motsheadi e le morena go tlompe go tho a nyale e le gore thepa e tlene e sa le ka lelapeng labo
9: ga e ba ditaba tseno tse jalo di ka etsagala ntate makutle ke ya ba bophelong ba ka lewena ga ke dumele ka ke ntho e ka tlhabelwang ke letsatsi molokong ona wa ka le wena ko mona mo nna le wena re ntseng re bua re le batho ba molokong sheba borena bo bogologolo lefatshe monana ko a kere bo bogolo ke bolela borena ba nako e telele e leng borena ba boritane United Kingdom United Kingdom borena ba teng ke bagale gagolo bo Charles mamang go tloga ka bo mo Henry wa o tlatla fitlha gona jale ga se re buisa ke King Charles akere King Charles mme wa gae o tswa lelapeng la borena kogolo bono ba Britain e le setlogolo kapo e le ngwana wa Queen Elizabeth wa bobedi Mike setlogolo sa Queen Victoria jale o nana le bana ba basetsana ba babedi ya ba jwale borena bo lokela bo sale ntlong eno ya gabo bona ya ba re bona ena Princess Elizabeth ka nako eno jwale a kgetha gore a nyalane le enwa Prince Philip jale ya ba bantse ba ntheletsa pele ditala tsa bona tsa lenyalo la bona le go ba le bana. Ke mo gona ke bone nako e kelele ge bile le batho ba reng re phetse nakong ya Elizabeth wa pele, ke Elizabeth eng wa bobedi, ge kala o bona phetiwo gona jale ga o se Elizabeth a sa na le moraya mogolo e leng King Charles ke a sengantsile borena. Ditaba tsenono gobane bona ke manyesemane ke magoa ga ya ba etsetsa taba ga die kalo kago ke a gola lebaka ke lona leno la go jale borena ba bona ke bagale gagolo ba se ba utlwisisa dikateng ba se ba utlwisisa mekipolo le metheo ya tsela ya botlhatlhami ga o kua ditabeng tsa borena naeng eno ya bona. Jale rona re santsane re le gole gagolo re le setšhaba sa Basotho ga ke dumele ke mobaka le na le o ke tshwang ke re ntate re se ka ba ra e tisa fela ke ntho e ka etsagala nna le wena re se re sa phele meloko e tlang ke ya gole ba tla e amogela ga bobete e yanda
1: le ga o le jalo ntate ga re sheba boikarabelo ba ngwanenwa ya mogolo ya bileng a nang le magabane fela ke mosetsana jwale ka ga moetlo wa rona ge le Basotho ga o dumele gore e ka ba ena morena go ka sebediswa ditsebo tse tsa gae jwang le magabane a gae jwang molemong wa ntshetso pele ya setšhaba
9: e re ke nne ke gutlela enyeweng yona ena ya senate gabatlhane Masoko ka go ena ba gae ena e le molenyeweng eno gopola ona sa qetile lengolo la molao ka mane ka yunibesiting ya Lesotho ke agente e feletseng ena ka go ena o boetse gape o ne a se a sebetsa ntlong ya boemedi ba Lesotho ga e ba ga ke foseng date ke gona United Nations ka pokae fela but o ne a sebetsa ntlong ya boemedi ba Lesotho mathabeng tirelo e ne e le gore mme sene ke se ileng sa bua ke diagente tsa gae ka nako eno na buelelela ke diagente tsena tsa basadi tsena tsa fida o nona le diagente tse pedi mono tse ne di kene nyeweng eno ba re ke metswalle ya legopa motho ono o ka lebelela go ba ka le bantsile ona madikulana ona anwa gore aabo legotla elelelwa gore motho enwa ya reng o mo mamela ga se motho fela ke agente o sebetsa boemedi ba naga ya Lesotho ka botshepei ke ngwana morena ke ngwana wa pele kwa bafumfumagadi masenate le morena gabatlhane ka kotlologo mme motho enono le dilemo tsa gae fela o na le magabane ao a ka etelela pele setšhaba sa diodi empa le go tla leila lare aa re bona re a utlwa le ditala tseno tse ntse le di bua re a di bona fela jale re feta kae mo jwa lenaga yona e reng ke a tekena matlhabeng mme a ke keta go tekena jale ke itshiela ditaba tsenana tseo re reng go lokile go steke nne mo nana ge re ga re tshware kapo ga re na o theta ga re sisingwe ga re tla ona mo
1: advocate
9: nda
1: WhatsApp o jetse go lebo gagolo ntate ditabeng tsena mme ga re kopane bekeng e tlang o hlalositse le go toloka taba ena eo mo mamedi a nage ache ge ke re e hlalose
9: ee amkwee
1: advocate ba le mafelo a beke ya monate ntate
9: ba le mafelo a beke ya monate ntate le ba mamedi ba PC gotlhe ka ntle le ka gagonaga ntate ga go bolokang bafu ba ile go boloka bafu ba ya manyalong mesebetsi yotlhe ya gona mafelo a beke ga re etelelo pele ke mogena ntate ke a leboa
1: ke lebuile golo advocate
9: dikgomodaa
1: ke a leboa ntate mamedi wa PC FM re felela mona ga re kopane ka mantaga bekeng e tlang tlano kopane le nna lefapheng la ditaba mafelong a na beke lebitso la ka ke tladimakutle e ba le momamedi bo monate hlalefo mtutsi hosane ka hora ya botshelela o tla kwa ditaba tsona tsena di tla kenelela ka ofela e ba le momamedi bo monate
10: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse digetho tsetlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

ಕೆಲವ ಫಂಕಿ ಮೊಮ್ಮೆಡಿ ಕೆಡುಮೆಡಿ ಸ ಕಮಿಟಿ ಯ ಪರಮೆಂಟೆ ಎಡಿಸಿಸೆನ್ ಡಿಚಲೆಟೆ ಸಸಚಾಬಾ ಪಿ ಎ ಸಿ ಇಲೈತಿ ಮುಸಿಸಿ ವ ಬಂಕಾ ಎಹೋಲು ಯಲ್ ಸೋಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಡುಕೆ ಲಿಟಿಟಿ ಹೊಂಕಾ ದಿ ಖಾತೋ ಕಾ ಬಲಂಕಾ ಬಸಿಚಿ ಸಹಾಬ ಬಾ ಕೆನ್ಸೆನ್ ಲಿಸೋಹೊ ಹೊಲಿಫ್ಷೊಂಗ್ ಹಬೆಡಿ ವ ಚಲೆಟೆ ಏಕಾಲೋ ಕಮಲೋಟಿ ಅಡಿ ಮಿಲಿಯೋನಿ ಸೆ ಪೇಡಿ ಮೊಡ್ಯುಲಾ ಸಿಟುಲೊ ವ ಕಮಿಟಿ ಮಾಚಾಬಾನಾ ಲಿಂಫಾನೆ ಲಿತಿಯ ಒಬುಲೆಲೆತಿ ಸೆನಾ tulong ya komiti mo lekala la ditšhelete mmogo le bahlanka ba banka e kgolo ba neng ba mengwe go tlafana ka tlhaloso mabapi le tlalego ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso ya selemo sa 2022 le 2023 lemphane le tsie o itse batho ba amegangketsong ena ba lokela e be banketso dikgato tsa molao mme a laela gore banka e tlise tlalego nakong ya dibeke tse pedi e bontshang dikgato tseo e dinkileng kgatlhanong le batlhanka bao modula setulo o boetse a laela mosisi go fana ka tlhaloso godima gore na banka e atlegile go buseletsa tšhelete yeo go tswa mokotleng wa yona ka tsela efe ha arabela dr letete o supile ha banka e ne setwa go fana ka tšhelete e bolelwang ka account yeo e neng e amagangwa le yona e ne e se kwetswe mme a re ga o dikgato tseo ba dinkileng ho sa le jwalo banka e ntse e lokela go arabela tšhelete e ka godimo go dimilione tse tharo tsa maloti e tlagelegilweng e sa bonagale tlalegong ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa mmuso selemong sa ditšhelete sa 2023 le 2024. Mmusi wa setereke sa lere e beeletse magalanyane o re leano le letšha la le tlole la matshediso a matlhasipa dikotsi tsa mebileng le lokela o kenyeletsa basebedisi botlhe ba tsela mmogo le melata ga e ka tlhagelwa ke kotsi e le ka ranaga sena galanyane o se boletse mmokeng wa baagi le lekala la ditšhelete meralo ya ntlafatso mo le neng le ntse lenong ya maikutlo a setšhaba mabapi le leano lena galanyane o itse lekala le boetse le lokela go matlafatsa matsholo a go tlhokomedisa setšhaba ka leano lena le go netefatsa gore matshediso a anela botlhe ka o le leng lefapha la godiso ya dikgwebo le supile gore leano lena le tla ba molemo go thega letlole la ditefo le tlang go tshegetswa ka lekgetho la theko ya mafura go tswa go beng ba makoloi setšhaba se boetse sa supa ga se ne se tobana le dikgolotso tse ngata ka tsamaiso ya ga jwale e neng e ba emisa nako e telele go se poloko ya manane le matshediso e le a fokolang ga le thuto setšhabeng e ne e le e fokolang dipuisanong tsena go bile teng marena borakgwebo bakgethwa ba puso ya dibaka boemedi ba setšhaba mmogo le batlhanka ba mmuso go sa le jalo lekala le ntse le tswela pele ka dipuisano tsena diterekeng ka go fapana go aga leano le letšha le tla tlakola la selemo sa 1989. Re hatela pele ka tsereng letlole la matšhaba la kgolo ya setšhaba UNFPA ka kopanelo le lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso le nehelane ka ditlhoko tsa mantlha go batšha e le go tshwaya letsatsi la lefatshe kapa letsatsi la setšhaba mosebetsing o tshwaretsweng ha lekgema mahalesuku letona dr retshedisitswe matlanyane le itse go lemoga le go tshegetsa megopolo ya batšha ke boikarabelelo bo kopanetsweng ba mmuso balekane ba ntlafatso mekgatlho ya setšhaba baetapele ba metse mmogo le batswadi matlanyane o itse dipalo tsa baimana ba tlase dilemong dikgolo tsa mmuso le balekane ba ona go tla ka ditharololo tsa go tshegetsa bokamoso ba bona ka go tsetela ntlafatsong ya ditsebo thuto le go thege la ba dilemong mesebetsi ka o le leng letona la bophelo mmamokete ntshege yena o thooleditse UNFPA ka tshegetso ya yona go mmuso mehatong ya ntlafatso ya batšha ka mekgwa e fapaneng moemedi wa UNFPA lesotho monghadi Kennedy Mosotho o itse e bang le eketsa botsetedi lesotho le ka thibela bogatšhane bo sa gegwang le go kwala segeo sa gaelo ya ditshebeletso tsa thero ya malapa ka diperesente tse ka bang 21. Ketelong ena UNFPA e boetse ya fana ka thepa ya bongaka go thusa ka setlhogong go tlatsetsa ditshebeletsong tsa batšha letsatsi la matšhaba la setšhaba le tshwauwa ka la 11 Phupu selemo le selemo
Sama chaba diri, tlaleho ki hore basebeletsi ba bophelo matsholong a taolo ya sewa sa Ebola ka Leboya Botjhabela ho Democratic Republic of Congo, ba kene boipelaetsong bo ka bona ba batlang ho lefshwa meputso ya ho tloha lefu lena leqhomme. Sena se tla nakong eo kakaretso ya ditshwaetso e ka bang sekete le kgolo. Mashume a supileng a metso e tsheletseng ha mafu ona a nyolohetse ho makgolo a tsheletseng ho tloha lefu lena le qhomme dikgweding tse pedi tse fetileng. E re tlaleho, maobane basebeletsi ba dihlopha tsa karabelo le taolo ya sewa sena ba ile ba isa boipelaetso ba bona ka ntle ho ditsi tse tharo tsa Betonia provinseng ya Ituri eo e leng yona e hlaloswang e na le lefu le lengata. Basebetsi bana ba boleletse bophatlalatse hore ntle le ditjhelete tsa bona tse song ho lefshwe ha bana thepa e lekaneng ho etsa mosebetsi. Ho sa le jwalo, mohlanka wa setsi sa thibelo le taolo ya mafu Africa CDC o itse setsi se tsheheditse DRC ka dimilione tse fetang 32 tsa maluti bakeng sa matsholo a karabelo. Re phethela ka tsereng ke bonyane batho ba 28 ba timetseng nakong eo mollo o qhomang femeng ya dieta toropong ya Jingxiang, China, le ha palo ya ba tswileng dikotsi e so netefatswe. Ho ya ka kgatiso tsa video tse hlahileng marangrang maobane, ho bonahetse mosi o motsho o hlaha moahong wa feme le batho ba neng e ka ba tshwasehile marulelong. Toropo ena e tumme ka hore ke kgubu ya tlhahiso ya dieta China ka e hlahisa diperesente tse 20 tsa dieta tsa dipapadi lefatsheng. Ho ya ka ditlaleho, batho ba ka ba 240 ba ne ba le ka hare ho feme nakong eo mollo ona o qalang. Batho ba 26 ba ile ba fumanwa ba timetse ha ba babedi ba ile ba hlokahala sepetlele. Diphuputso tsa mathomo di supa hape laelo e le hore mollo woo o bakilwe ke thepa e tjhang ha bobebe o bolokwang ka mokatong o ka tlase wa feme. Ho sa le jwalo, ka podungwana ngwahola batho ba ka bang 168 ba ile ba hlokahalla mollong meahong ya bodulo Hong Kong. Ditaba tsa Sesotho di fella mona. Fumana ditaba tsa Senyesemane metsotsong e 25 ka mora hora ya pele.

0: Black Motion ba tsama jola le Brandon Praise pina bitswang Joy Joy Joy Squad ma shwa le mse me tla fela ka fela le tsoga ma ya botsa ma ura
1: PCFM
0: ma resetse
2: PCFM Sport
1: here's the official welcome it's Africa's first World Cup Messi
3: You must say you like it, whatever it is.
4: Happy Jelly, number one right back. Yama Paganilla, Raja Mulu, Uchete, Bambino, Baba Raja.
2: The Papadi who PCFM.
5: Mara tshe tsheng ka dimedi tsho tsho bolentse ntse tsile ka jeno ka le bitso ke tsetela fa re iphumo ke tsola hape ka le bitso la Mike Checka e ke no tsona hela ba tsana beke ka se ba bona ditse ma ka tsana ba tsho feng ka lo hanta tai go lo bonga e tse go bubedi ha ka la ka tsona fela he re tle go ntsho re full fixtures a itswile ba keng sa season ya 2026-27 ka bana ka BB Premiership me go bontsi tsho rena ba di tsapele tse tlalang tsa se kopa sa lo no pirates not that tsapele yes ke hlano tsapele tse kalang sehlopheng sa lona Pirates le sehlopheng sa Kaizer Chiefs o rena ke difeng ga ba bontsha sehlopha sa Mamelodi Sundowns ore se tla kala le sehlopha sa ne sa Marumo Gallants re itse o rena Pirates a di thagwa fela ka diwan tsa kgwedi ya August ba nka le sehlopha sa ne se promoting via playoffs le sehlopha sa Samuel Porter ebe he sehlopha sa Kaizer Chiefs le bona wa fala yo le the newcomers a sehlopha sa ne sa Kruger United ka mo khori tabela ga team Mamelodi Sundowns batho ba para le sehlopha sa ne sa Marumo Gallants ke tsone tse e leng gore he di tla kala ka mane ka BB Premiership bakeng sa ditlhopha tseno tse tharo tse kgolo ka mane ka e re tle re bontshitse maobana gore sehlopha sa Mamelodi Sundowns ba ka tlase bapadisane sa naga yane ya Brazil mfanana le Molekulu 29 a ba bapala ka mane ka sehlopheng kapana ba bapala ka mane ka Austria e le mfanana bitswang Yan ka mo khodi tabele ka teng kwa ka mareka Brazil jwale he ho tsha Mamelodi Sundowns bile ka e ka kopana le yena ka ona ka boroka o fia ka ha ba ya di papading tsa ba ya thong ya pre season ka ona ka mono jwale ka tabona he hore na ba tsamo tjena ka sibi tsa kaena ba ke free agent hona jwale ba ke free agent hona jwale ka tabona ho la di tsama ka tsama ka teng a ka feta mono he bo ba ba no go se ba parisa ne se bitswa ka Cassius Maiduja Cassius Maiduja ona le season tse ka ba ntharo a tuile ka sopeng a sa Mamelodi Sundowns o fitse ka bana ka sepeng sana sa Toronto ke ka mo wa tseteng a le ka teng mme ka nnete he ke mana ba molokolotse ba ne ba molokile la season ba ra ekona bana ro pizza surplus to requirements ka hona he ga o lokolla bona gore na o tswa le kae jwale he ho itse tsa tsema ba le ka tla ka bontsha o tla dilo go etla le sepha sa Mamelodi Sundowns ke rona jwale ha ona ntle re ka reng ke yena mana ke tokomane ka po agreement e significance gore ka nnete o teng le gore na o tla ba team for nako e kae empa nnete ko ga se di le tjena he pele e le gore o tla tekena a tsebe o a revive career ya hae sehlopheng seno sa Mamelodi Sundowns e le gona mo e leng gore he o la tsamaya a le gona ka teng a tswa ka mane ka developmenteng ya bona ya re ka mora first season fela ka nnete e ileng ya tsamaya hantle o ile a rekwa re a tseba gore mong a difiko pre wa samakodisa o tlhopha sa Bafana Bafana o ne a ile a lla ka nnete a rikon motho eno ka nnete o tsamaya ka pele a so ka iphumana ka mane ka mayang le ha e bo ya leaking ya MLS ka America nnete kore ka mono go bapala dibapadi tse e leng gore ka nnete ba ke ba bapala ditlhopha tse kgolo ka ona ga o lo ba bobebe go yena o ga a fitlha a ba sa breake la first teaming empa a tsamaya ke mona nnete e sale o feitse jele ka ga Hugo Gross ya latlhabelelo record ga ke bone ka motho eno o tla tleya ga a fitlha ka mono ga re feta kapa ka botlako fela he ke le ka bontsha pe maobane go setlhopha sena se e fitlhang the newcomers are seen as Kruger United ba shebile se ba parisane e leng goalkeeper ka sehlopheng sa Kaizer Chiefs e leng Fiagre Ntwari ka tsoba gore Fiagre Ntwari last season ha nka karolo ka nete sehlopheng sa Kaizer Chiefs na sa sekuriswa ke di-injury tshelena kwana bapala season e ka playfieldeng ha ka ba bapala mana ate ka nnete o na le magala ja di-flopo tse ngata mo e leng gore he batsetsi ba sehlopha sa Kaizer Chiefs ha ba ka ba morata ga kalokalo ya ba ka nnete he o tlwatela bentšheng ke bona se go di shagiri ya re le ka tabona he hore na te ba di ka se bitsa ka tlamo fyo keng ke ba tsebile mo rawa ka tao kena o le ya sala mo no ga e khone ka re he te ba di finance ya di monate ya di ba pa di ding se bile ka di ba tla go di lokollo di contract tsa bona ba fuwe di clearance ba tsama ya mpa ba stop ba re re luki tsitse taba eno me ka nete le menye ye tsene ntse nye hlaya go re tlogi tsa stop ga se ba re bonga di John committee tsuna sa tsa ba tla he na sa tsa ba tla kwa sa pasana sa Cape Town City a re utlwe ka nnete gona le sofa se ka nna se ya rekiswa ba e kwala ba rekona se yona mme ka nnete he ka tsama na rona ba tla ba pala ka tsela mo tshofeng lo rona ka nnete le ba tama lena ka tsela dingata na ba tla le mamella la e premiership ba sofa se no sa e druga e United Arab taba yona rona e tsama ya ka tsela mo tshofeng taba yona taba yona rona e tsama ya ka tsela ya mo tshofeng ana feta mamelodi sundowns ratse ba bala ba lokolla sa parisane se le ngore he ntse ke tla utswa ditaba tsa sona mfana na bitswa nga Peter Shaluli le hore na bitsi ya ba kentse o nna le cross e ba dimela ngo re ha ba mo lokolla go tlhomo mba ka mo yetsa mala wono hore a ska ba papala ka haru go domestic league e le mono be tie premiership ke tla sala ba ka tla ina ga se ba rona ha ile ha ntse ke taba ile ngore ka nnete fa ye tsa go mmelle ya ka go mo tlhomo nye ke taba ile ngore ba yetsa ba hatella Peter Shaluli me ka bona ya rona taba ena e tla fella kae ke go lengwe ke leng ka e bona ke hore Peter Shaluli o bontsitse ka nnete ra ha ile ha ntolo go lwa sepeng sa mamelodi sa nna o se kinna ke le motho ha go dileng go bana go lwa ba ke bona hore ha ke sa fumana game time ka re mohlomo ha ke tsale yo ha go di planning tsa ba kwetsi ka hona nna ke le tsoba pari ne ntse ke labalabela game time hence ke tlile tseng ke le o bona ke ra khona ha o so le tsena he lo go le because ntse ke bile go le ntse ke nna le manyana tse seng kae tse seng e lo re sundown se a se yona e leng re ka nnete he e kgetlile lo go la Peter Shaluli de o lo go lotse go bane ana ha ta game time ya bona nga se a se mme ka mo ne ka se tlhopeng sa mamelo di sundowns ri te ba e bua tabela ri buile le motho a tima ba ne a tswa ra kona ke taba e monate ya monghadi Khalil Ben Youssef le Shutrick Kaze le longore he ne ba ntse monna le mong ba go tsa sa tsa Kaizer Chiefs ga ka le tsha go apela ba tla go pana di papadi tsa Bedi Premiership monghadi Khalil ala ka mana Scorpion sa Durban City Shutrick Kaze ala ka mana Scorpion sa Cook United le ba bua ka yena ka nnete ra kona e tle go tla e ba papadi mo nate ka nnete go tla e ba papadi mo nate ke le ka tabona he horna di tsa tsamaya ka tsa go tsofela ka tsa go tsofela re tshitse tsena ke bone tsena mona horna e di tsamaya jwang ke bone fela tsena horna e di tsamaya jwang ka ba ena ya gore Kaizer Chiefs e tla bula le se tlhopha se tswang ka bane ka mo tsepe championship lo lo pere di bule le setswang ka mono ye ntse di bua bua ka nete ba ra ikona jole ka motho a tsiya tshile mo bana re so tla tsa fela go na imagine o tla re wa tholo so la se tla re go ra ikona ka nete ba tota ba ikalla ga go bebe ka nete ba tota ba ikalla ga go bebe ka mo tsheba di ka teng so pa sona lo pere tse ba le ba tshentsha le bitolane la Orlando Stadium rale hai nalen tsene next safe mani mona nalen tsene next safe mani Ronaldo alo tsai khona e ka he matabuela ba feto fetula ha ke tsebe go na ina e foka gore e bita ba o ka tshwenyisi ba fetuna code ya ba dikateng sa Orlando Amstel arena ya Orlando Amstel arena ne ka bona he gore na ke ka tsama ka tsama ka tsofe ke ba se be di tsa sona ba ka nna se be di tsa sona ke ka bona gore na taba di tsa se bitsa ka tsama ka tsofe ba re fitse fe mo ka bona gore na taba di tsa se bitsa ka tsama ka tsofe ba tla go tsheka ma tsheka ka ba tla go stopa sa Kaizer Chiefs ke lona lwa ha se so ka se tekena ha se so ka se tekena o latela ka mo go go fumane di tsaba ka teng ka nnete he so fa ba sa tekene maloitsane ba tekene hape le goalkeeper ne tswang ka Scorpion sa Sokoli di je bowit majita ke di free agents mfana na bitswang Ronaldo Elena le ka di bona he gore na e di tsama ka tsela mo tshofeng re tla bona gore na di tsama ka tsela mo tshofeng ha re fetse ka ba tla go he ha tsoba go tlhoga tsa ne tsa ga di ba tseng ka mane ga bona gore na di tsama ka tsela mo tshofeng mo tshetu wa go aba di awate ka ne ke le ka le bona ba khutile ka mane ka papadi tsa makola fatse di hlopa ka nnete he ka postopa sa bafana bafana re tla bona he gore na di tsibitsa ka tsela mo tshofeng re tla bona gore na di tsibitsa ka tsela ya mo tshofeng ege re tse tsena fela motho a bitswang Brighton Mthongo ra ba palla sto passa o lo pirate o ra e khone na mali nteng o yeme ka nnete o ra e khona ga o kitla e fa se ba parise bitswang ya goalkeeper of the season ka bo award ke tla e fa se ba parise bitswang Sipho Tshwane yona nnete e sale ke le ka tsho ka ga tshela le mona mhlongo wa tsho tjena ena yona it's obvious ke yona ba reng the writing is on the wall mona re ho bona mongolo ga e ko e tswana le yana golden boot mo re reng mfana bitswang junior Dior e sentse le yena e leng hore we happy ha e kona ha ena putsutsinga ta le yona ena le a coach of the season sentse le bile le tsimong ha di abyes la moadi ha e ka hlae papane re tla ipotsa he hore na ha ile hantle o tlile tswa Mongadi Abdeslamadu o hapile calling a knockout. Bo flopile fela o hapane Ben Cup. So ka net la o ga tshe. A ntse mbete go mo feta. Ai, e tla ba mathata motho a tshe. E se tla ba fela ntwa e mona. Ya Lionel Messi, le Cristiano Ronaldo. E se tla ba ntwa fela ya Lionel Messi le Cristiano Ronaldo. La he lo re tshe di ntari ntlo tlhakile. Papadi ya bona ka no tshe o mang ke na go tsiba. O le mong o na le eng ga ne tsona lwa le batsetsi ba ba Cristiano Ronaldo ba fetile batsetsi ba Kylian Mbappe ona lwa se ba lona ka Mbappe le France o na le mo ke bonong ho batiswa politiki tsa bolo di monate ntse di tshwana tse tsa bo di party ka nnete na le mo ke bonong se ntse ba mapisa o na le ntlhatse 20 World Cup tse tharo Messi tse 60 ha o tsona ka Ronaldo Valore, hey Tatanya, na batabola itambate valore. Hey, naeta go batho bae di ntse di ntse di Ballon d'Or, di UEFA Champions League le ntse nga tore. Empa fight ena ha se ambate ne te sale. Re a tsebo re fight ena ke a CR7 ka ne te tempelo o yale. Batho ba CR7 a o tsana ntlo ba ka lwana nka yona ona right. Le se ba lwana ka ntlongwe lengwe ba ka e gokolotsang. Mo ba e gokolotsang ke le yone ene ya mongadi Abdeslamadu ha ke se fumane ya coach of the season award ga ne te tla ba o ga e khona a ga sa tsebe hore na bo tshwanela go itsa la ona jwa le na ke o feng ha ile hantle ke re ka bona he mo re tshe fe ma re fetse ka ba tsa go he a ga fetse fela ka ba tsa go re go mathe fela re re ka bana ka ba dintsa mo pala fa tsamo pane o ba tshe ba tsadi ya pele ya quarter final France e neng ka le le na ha ya Morocco mo ile ngore he France e ngile Morocco ka 2-0 Mbappe o la nka mokoko a yo la ga shotwe ngwe e cheminyana tjena mana e cheminyana tjena ya ba bonu wa enka ya ba bonu wa enka ka morao mono da giants ne te sala giants a e bea ya bitswa ka hare Ousmane Dembele ka morao mono le yena anka yo ngwe Ousmane a e bea ka hare ya ba getunio in favor of France ke bona ba ile ngore ka nete ke di favorites go ka hapa mogopuna wa lefatshe gobane nnete ko ron paper a ona naga e tshwereng distara bele ka yona a ona naga e tshwereng distara ka yona bathe papadi ya bolo ya maoto after ba distara ko gorena team e organize ya kae di-tactici tsa mokwetlisi na on the day na di monate ga kae ka mogo ditaba le ka teng e le go france e tlo emela e tlo tlola pakeng tsa spain le belgium tsatsing la ka jeno nnete e sala ke rata spain but ha se kaya ka tsela e fosaetseng anya thatsane tsa belgium di tlaseng ka di sibelele ka thoko ka mogo ditaba le ka teng ke re ka bona he gore na di tla mathaka tsela mofuta ofeng ditaba tseno kaofela tsatsing la ka jeno go tla bona ke le ka re tsho spain e nka re jole le naga eno ya belgium ke tla bona gore na ke papadi e tla mathaka tsela mofuta ofeng e folang ka be se lo tshwena foramane ge di nkana re tla bona gore na di tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng saturday ya bapala sunday di boetse gape di ya bapala e be tla be se re re fo e tswile go setse four re nka tsa di-quarter finale re bone gore na di sebetsa ka tsela mofuta ofeng mabrefisa fm re felela ona mona he re tla di bona mafelong a beke re tlatla ga nka tsa tennisa monday le tsa boxing re sheba kaofela gore na di matchile ka tsela ya mofuta ofeng se re kopanya kaofela mantaha le tsona tsena tsa FIFA World Cup ka mogodi taba le ka teng ke bone go na le taba e ntse matha mona ya gore ntse e tswa dipatisiso gore na ke jwang ke jwang ka nnete bane ba FIFA e okametswe ke mongadi Infantino ba ile ba sapola record ya Balogun yani yo la pele go papadi ya USA ya la 16 ya ba ga nete he ya sapola monga di Donald Trump ba tswa ga nation ke bile le bona ba ba FIFA pele ona le section ola tswa ba se be di site ba gensa o ka sapola ka pofanya ya ja ba mo futse ono jo le ka bona he horna taba di tsama ka tla ba tsofeng ba re tshe FM e dingata ga di tsela di bona gona di tsha ba ya ka tla ba tsofeng pe lo ntso hlale dingata tse weseng tsona ra le re tla ipuela ka tse weleng tsona ge ke ke ga bua ka tse weseng tsona radio ngwa no na le social media ba le motho yo mo le mong tlangwana ka mokgwa ba tamba tsho bana di page ba tlangwana di ntho ka mokgwa ba batlang ka teng bona le engwe e ke boleng tse mathontso tswe Erika, bana ba re moletsa phala wa Argentina le Espeta o le lekue dipapadi ke tle golo ditaba tseno ke ditaba tsa beng ba tsona tsa boikapelo o na le taba ene hlaile e re papadi ya Argentina e tla phetwa le ya naga ya Egepeta ke tle golo ke ditaba tsa beng ba tsona ga diyo ditaba tse jwang ke tswile fela 605
0: Thank you, Chagas.
5: Thank you, Mutate.
0: Ke mafelo a beke.
5: Ai motswati mafelo a beke tabentse ke le teng. Alright. Ho tshe ke re tabentse ke le teng. Ho sane ke a kopana nya tabane le ntse go buetsa ka yona o seng wa e hopola ke ntse ke re ke batla o lo thabisa bana.
0: Yeah.
5: Ai motswati ke a kopana nya teng ba Sunday tabeke le ka mane ka Blue Diamond Lounge re betsa ntho ka mona motswati re betsa Sunday session e nngwe ke tla o buetsa hore na e tlo ba tsarwang. Itlo tla ba ntse dimna defend na le mefelo le tlo itala ka mona Sunday ka Blue Diamond Lounge ka mona ka Eli Ribe ha bene ya pole mafelo nga beke tabe ke le ka mona motho wa tie ge tlo lena he ke lo letsa tse bobebe motho wa tie a le piano le tsingata ke da ke letsa tse bobebe fela
0: tse bobebe nyana ngwanaka
5: tse bobebe fela motho wa tie ke ba ile platter pela ka mo
0: ha ka ga ke o bona ba du mesa mo no ka Blue Diamond
5: a o la tefela motho a tie a bona tefela
0: baba ba dumela motho a tie
5: a bona tefela motho a tie lo ena mafelo a beke bona a tie le ba me di go fela go kopana ntse le mmanta
0: a o di le patsa mafelo a beke o di bona ba nka pelengana fela ngwana ka ga motho tsona fela
5: ka mafelo a beke motho a tie
0: ya
5: hey ke bui manyana motho a tie hey ke bui manyana nete tsatsi la ka jelo jelo ka ke tsho nna ke tsama le le speedy motho a tie tsama le speedy ni go ale hey ke ite ntse ke se fa ba ha se ke ke sa etsa dintho ka tsela e nne paeseng ha se ke ke sa etsa dintho ka tsela e nne paeseng ke a tsho ba tla se tribula ka nnete ba tla se tribula ba fana bana ba Belgium ba ile ba la Senegal e le tlhomane lorale a e ka ba e tsapela go tla ba o binyana jalo ha ke sheba fa ke ntsa no we re na ha England e thata motho a tie but e thata ka mo tshe ba nka teng Haaland le yena o tla ba ba itse motho a tie Haaland le yena o tla ba ba isisa le yena a Argentina le Switzerland haibubebe ka nnete batho ba ngata ba tla ga Argentina because of Lionel Messi but haibubebe ka nnete mpa he ke tlo look to bona ga Argentina e tla eng ka ile hore ho ya ka nnete ba Argentina e tla ba Norway e tla ba Spain France se ntse ke le motho a tie yena sha ke
0: motho a tie
5: 605
0: thank you mwana mme u ke bala mafola ba ke mana dautwa
5: ke
0: le pati le ba medical fela 605 mabela PCFM re fela monaka papa di ga di bona re be di me ka mogong to of mamedi wa utlo gona be ga ta di otla ba mona ga le bo checkers go tla pape na go nyetla ne ke batla go ke montsha tsela ya tlo etse mamedi re a tsoke bana mona ha ke bone gona be tabe ka checkers
2: PCFM
1: Sport here's the official welcome it's Africa's first welcome Messi Are you kidding me? Toro goes into the back of the net in center of the 12th place with under 15 remaining.
3: It's Kevin Williams. You must say you like it where the player is.
4: Tabona! Happy Chele, number one right back. Yama Pagani, Fredy Mbulu, Mchete, Bambino, Babarata.
2: Di Papadi who PCFM.
0: ke metso so le shobale metso se letseng fela re bile re nyane ya botshelela mamelo ya PCFM o fitile bolo motho a tie re tla bona gore na be di bapala ba mafelong ana be ke di papadi wa tsebo he papadi ke bophelo mona dipapadi hangata le hangata mamedi re kgothaletsa gore re be karolo dipapadi mone ke ka gone ke bua le kete mona ke re ke tlhokometse morwetsana a bitswang Boitumelo Rabale le ena o tlatla a tshwara tournament ya bomme mona re shebile gore ke taba tse ntle kante mamedi tse e leng gore di etswa ma she's giving back to the community.
6: PCFM e utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhakgolo di satla thea tsebe.
7: PCFM, your pulse, our beat.
8: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka disoufa tsa two-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799 le o boloke 2000. Kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
9: Your everyday man crush, DJ Boots.

Ora PCFM ke mesela shobalo tso re tla fala tsogama ya botselela ke le jolo ho the drive through ke la botlalo beke me ga petela mamedi ke bone mele tsa tseleng ho mela ona ka kwano ke bone ka mara ka tswading Macpay ha ntate ke a bona matsa ba mesela di yo ka ofela thank you ka ofela thank you se a bonga botle ba tsa ba tsela di yo hem ne le tsola pele go bala mela tsa Macpay o bone ka mono ka tswading le ba matsa ba go mela hape hape mona ke ba yona Josie London le ke la mona ka mane ka bucate ke mafika wa le kosi mona hape hape tshega suta a re ka mona ka teme ya mantse ba ke ba bona hape hape re tabisitswe ka ba re ka thabatseka sala motswale mo wa ka mogotlong a re nanti a re hey 101.1 isha be isha po tia please announce it fala ka le sana o suma metse na wa tshina ma metse ka 101.1 hey ka kwa fala ba bona PCFM ba fala ba ke ba hey ka ka ta mane ya ke na mamedi I'm going to go to the next one. Dale ke la buka e a tsila balo ara ba ba pisa fa ke tlhokometse ho hep a se bitsa ka bana ka limpompo e leng le tlhokonolo shebe shacks tla letsa pe ka pala le khotla le nyewe me ba ne tsoka beile hape hape mamedi ka re se ba tsa sheba kwana bo October ka kwana taba ya beile ke bone mona ke bone mona e fela ke batata shebe mamedi ale ba tsho ipotsa ba ga shebe na o ka go tswa ba ba shebe ba yo tswa ke ba tla tswa ka 10 September right me ba ba tswe ka ntwa ga ala ha tla tla ka 10 September shebe shebe tla tswa ma bentse tsa tsa dies ha o tla ka ma etla lokela ke hona ho mphompe o itswa ga hantle shebe shek se tla tswela ke lana tsa o tla tswela ma mmeli ba ke re ke bua le mthe mo dire shebe ka to bula mo ga dua ka kotse ya kolosi anwe Sasala hape hape sasala khana. Ke o ga buru a tsho khotse. Ha o munna shebe. Ha o buru a tsho khotse shebe. Ha o munna shebe munna. Ha o shaksi munna. O so du o tla bola fela munna e so ai mamedi. A ya makatsa na kongwe. Ko ndo se ntswa le tla o makatsa mamedi mo lo re ke ba thata fela. Ba le seka ga butlo le botlhoko ha ile mona sa a sa ke ne ka ha re shebe se le ba e se ka re mutlwe le bohloko ha ba ba PCFM ke metso ba shwele betso le bofala bofala tsoga ya botselela tsona pele go bela bela tsa 6200956 re tle go tona be hem ba ba tsolo ntse feng wala ke la botlalo bekeng di tsa majwa mafola ha ba beke a jwa ka ntlo metso ba shwa ba go ba botla ba botselela a uthi a ka thato go be in the mix

Kelava Mavumsa, Mamidi, Tumela. Le kala te kano ba challenge tsa pele se tshaba le nehelana ka di sebediswa tsa bohlweki le ditlhoko tseding tsa mantla ho setsi sa tlhabollo ya bana maseru di sebediswa tsena tibukeletswe ke lefapha la tshireletso ya ngwana le belong le neng le tshwerwe kala le shumele metso e tsheletseng motsheanong ho tshwaya letsatsi la matshaba la ngwana wa moshanyana ofisiri ya lefapha la tshireletso ya ngwana mogo motheo le kganya gore lebelo lena le ne le reretso gopotsa bashanyana gore le bona ba botlhokwa lekganya o boetse a re e mong wa bankileng karolo lebelong leo o mathile dikilometara tse lesome go tshetsa setsi sena sa tlhabollo ya bana o itse lekala le na le tshepo ya gore tshetso eo e tla thusa bana go ba le bokamoso bo tshabileng le gore ba tswele pele go sebetsa le balekane ba kang mokgatlho wa sepheo go maatlafatsa tshireletso

sale jalo mookamedi wa mokgatlho wa sepheo mofumatsana mphaphathi mošwešwe o itse mokgatlho wa gabo o qadile go sebetsa ka 2013 go thusa bana ba phelang seterateng mošwešwe o boetse a re ba sebetsa le lekala go etsa bonnete ba gore bana ba tlhokomelegile ba bile ba fua tshireletso eo ba e tlhokang lefapha la diphoofolo mafeteng le thakgotse letsholo la kentelo ya lefula bahlanyantšha le reretsweng go tshireletsa dintšha le dikatse letsholo lena le qadile setseng sa temo sa gara mokwatsi a ka mantaga mme le tla neela ditseng tse dingwe tse supileng tsa setraike ofisiri ya tlhagiso ya diphoofolo mogalemolomo o re morero wa bona ke go thibela go ata ga bahlanyantšha a re lefulena le tshwaetsana ka go longwa kapa go ngwatšwa ke ntšha kapa katse e nang le lefulena diphoofolo tse enang le lefulena di bonwa ka go tlhoka maatla le go fetoga ga boitshwaro ba tsona go sa le jalo molomo o ipileditse go mang le mang ya longweng ke phoofolo e belaelwang gore e na le bohlanyantšha go etela setse sa bophelo hanghang o boetse a re diphoofolo di ntse di entelwa dibakeng tse tlhouweng ke marena le diofisiri tsa temo molomo o bile a ipiletsa go setšhaba go enta dintšha le dikatse tsa bona molemong wa go sireletsa batho le diphoofolo lekgotla la batho ba nang le bokoa le thakgotse boitsebagatso ba lona quthing maobane e le go itlhagisa setšhabeng le go phatlhalatsa thomo ya lona go botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa batho ba nang le bokoa ga a buisana le setšhaba mookamedi wa lekgotla advocate Nkgase Sefuthe o itse lekgotla la gabo le sebetsana le go sireletsa le go disa ditokelo tsa mantlha tsa botho le bophelo ba batho ba nang le bokoa Sefuthe o itse lekgotla la gabo le boetse le tere boikarabelelo ba go disa ditaba tse amanang le bokoa go phethagatsa melao le go eletsa mmuso ka ditokelo tsa batho ba nang le bokoa go netefatsa gore botlhe ba ikobela molao a re lekgotla la gabo le boetse le tshepetswe go gokaganya ditaba tse amang bokoa le maano a mmuso a ntlafatso ya setšhaba go akofisa phano ya ditshebeletso go batho botlhe go susumetsa tekano kopano ena e ne e latela e bileng a tšhabatseka mme lekgotla le ntse le tswela pele go itsebagatsa diterekeng tsotlhe go tsa matšhaba ditlelao di supa ga boramakoloi India ba kene boipelaetsong ka morago gore mmuso o tlhagisa mofuta wa mafura o kopantseng petrole le dinoko tsa 20 legolong tsa ethanol e entseng ka lero la pone ka lereng e ba senyetsa makoloi le go nyolola ditšeo tsa go a lokisa mmuso wa India o ile wa qala tlhagiso ya mofuta ona wa mafura go fokotsa mafura a kenang ka gare o naga go tshegetsa batlhagisi ba lehae le go fokotsa mosi wa carbon boramakoloi ba tlile ba ka gore dikoloi tse teng India di etseditswe go amogela dinoko tse lesome fela tsa lero lena go fapana le tseo mmuso o seng o di ekeditse tsa 20 baganni ba re makoloi a bona a senyega ka gona ba tlosa mmuso ka go se ba rerise ga ba tswela pele go kenya leano lena tshebetsong le go se ba fe nako e lekaneng ya go itukisetsa maemo a na go sa le jalo mmuso o latuse ditletlobo tsena ka le reng di reretswe go ba pherekano ka ga o entse diteko tsotlhe pele go kenya leano lena tshebetsong ga re diphethela ke bonyane batho ba 12 ba atumetseng ga ba bangwe ba ka banga 1000 ba falisitswe nakong eo mollo wa tlhaga o namelang tikologong ya Andalusia ka borwa go Spain sena se latela ditlalego tsa motšhiso o maatla dinageng tsa Europa go aga yona Spain mo maemo ana a ekeditseng monyetla wa mollo wa tlhaga go ya ka ditlalego tsa lefapha la ditshebeletso tsa tshwanyetso mollo ona
o ile wa bakeletswa ke moya o matla le komello, me boholo ba matlhatsipa bo fumane bo tshwasegile ka hara dikoloi tse tsheleng mo e kang a ile a tshwaseha ka hara malakabe. Go sa le jalo, letsholo la pholoso le bopilweng ka mafapha a ditimamollo le la lesesole la karabelo ya dikoduwa le ntse le tswela pele go lwantsha mollo oo le dibatlisiso go fumana sesosa sa ona di tswela pele. Koduwa e tshwanang e ile ya tlelegwa phusuka le bekeng e fetileng. Momamedi, ditaba di felela mona. Mamela ditlhoa tsa ditaba gosane ka hora ya 11:00.